0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What'd I tell you?

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 1 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 2 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

tell you? What I tell you? One, two, three.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
1: Daklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Trangabaw di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, doon po tulog. May video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreating lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang ko sa Yes to Reality. Ibo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala nagatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI taga Panam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
13: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
0: Unsaon ni mo pagkabot si mong pangandoy, nga mubo man kay ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting.

0: drop beat. XFM 89.1 Davao City. Extra beat.
1: Clarex!
2: Exciting!

0: 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

0: Coffee Mix.
1: Extra Beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM. XFM 89.1.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana?
1: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo? Ma-

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklare, sana!
7: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ura sa exciting morning. Alas 5:07.

0: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag sa tanan. Magandang umaga po sa lahat. Adlaw Domingo na usap mga katropa, managuban usap kita karon sa atong tulumanon, exciting morning. Adlaw Domingo mga katropa, September 20, o pitsa 20 sa September mga katropa. Siyempre, kanyang yung katropa, katropang June Marato, o bansap sa akong partner sa Pikas Lawak nga nagulat pagyod. Ha? Nagulat sa inyohang conversation nga andam siya nga mudawat sa inyohang jingle nga gusto mong magpahimo o jingle para sa inyohang kandidatura. Yeah. Si RK mga katropa. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Kung sa ipampati na to karon nga gikan ta sa Saturday night sa Habaldo.
1: Good morning!
0: Kung sa Sabado! O sige pambati na ito karong mga panahon na mga katropa din sa ako paggikan dito sa among panimalay. Wow! Gato taligsik! Tugnaw kayo! Daw, way lami igawas. Lami kanunay magbukot sa habol. May gani, kanitingog akong silpon. May gani kayo mga katropa, siyempre alarm po doon eh. Unya, makita sa nimo mga katropa, o mapansin sa nimo, basta adlaw Domingo, gani mga katropa, bisan unsa ang imong gibuhat anang Sabado. Sabado sa gabi eh, sa imong gibuhat eh, tungkol ka naanda ni mga mamatadyo ka og sayo, siyempre, maanad po ni imong mata. Ganaron sa nimo mga katropa nga digyo ka mo mata sementeryo padulong
2: pinawa.
0: Umanimin ninyo mga katropa sa ato nga pipila ka mga pagpanimbaya o sa ato nga pitik mingaw nga mga balita mga katropa o natural ang XFM ang 89.1 dili makompleto o dili gid mo namo dili mi makahatag kaninyo o katagbawan pinagi usab sa mga sunata. Ila ka gutlo mga katropa mo dalit mi kaninyo og mga sunata o mga music nga makapakimbot makapakleglag sa imong mga dughan mga katropa.
2: Pinawa.
0: Sunog-tug-tug. Makablug-blug sa imuang mga dugan, mga katropa, kato mga kasing-kasing bitong daw, wa na gininitaw, na? Muraga, panagsa na lang mupitik. Mupitik na lang makakita. Guwapa. Banimin nyo, hantod na alas 6, mga katropa, ha? Usbo na ako sa pipila ka mga pagpanimbaya ninyo. Siyempre, dilanta sa ato ang pagpanimbaya sa ato ang 0953-961-4040 sa inyo mga kuminto mga katropa doon na mo ikadalit sa tuang mga gitabi karon mga panahon na ha unya pipila na to ka mga pwede siya mo request ayla sa taon mag request eh dili og kanang matud nila
2: pinawa.
0: Buntag sayo kanalang mutugtog ta mga katropa ng ato mga makapasingot sa ato mga kwan ba makapainat sa ato mga kaugatan. ha? Na mainat kito yung mga kaugatan, pinatong pinaka...
1: Pinawa!
0: Alas 5:30, mga katropa, hi! Good morning, Bitawa. Good morning sa tanan. Good morning sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, Luzon. Good morning, usab, sa tulo ka distrito sa siyudad sa Davao, ang 1st District, 2nd District, ug 3rd District. Nakit na usab sa ito ang mga kasyudaran nga nagapalibot, nagalangkob sa atong siyudad sa Davao. Ano mo, ingon mo taglangkob kay... Siyempre, what is namulito kag Davao, Davao Oriental? Good morning! Mulito ka o ga Double del Norte. Good morning! This is my... O ang Davao Occidental. Good morning! Davao del Sur. Good morning! Mao na mga katropa ang nagalangkob sa atong siyudad sa Davao. Kanang mga probensya nga nagapalibot sa atong siyudad sa Davao, mga katropa. Og siyempre doon na po'y Compostela Valley Province Island Garden City of Samal, Ikakos. Sa ito mga kaigsuunan nga naa karon sa mga gusto mahimong syudad, asa man adapit? Katong wala pa masyudad, gusto kito mahimong syudad. Maunsa deh. Good morning! Good morning, Bitaw. Alas 5:15, mga katropa, karong tataon, mga katropa, ha? Doon na tayo mga pipila ka mga iskutanan. Wow! Ganahan kayo ko, unang gina ko ng itimbaya si katropang Roger, kapangpangan karon. Ay, apart, kumusta mga kadya? Kumusta ang... area sa Laing Nasod, ha? Kumusta man ang atuang lugar, part? Kumusta man, tawagan ta ka, part, para mo report ka, di part, unsay status di, part? Kumusta man? Gani, ha? Kumusta man, part? Tawagan ta ka, yun air ta ka, part, niya, gusto na ko may baluan, unsay klima di, ha? Unsay itawag, ganing, unsay sitwasyon di, karon sa inyong, sa imong area, sa imong nimutang. Tawagan ta karon, part, ha? Kauban ako, kauban sa XFM 3, mga katropa, si Roger Kapangpangan. Gusto na ako nitawagan kay, gusto po na ito may baluan ba? Unsa niya may, unsa'y kahimtang, dadapita ka nung sa iyang nimutangan, ha? Kanong taod-taod ako nitawagan. Alas 5:16, mga katrops! Siyempre, padayon mo ha sa inyong pag panimbaya or sa inyong mga shout-out. Shout out ko ako yabi. Oh yes. Sa inyong mga shout out. Syempre di good ma kompleto ang ato ang oras, mga katropa, ug wala tay mga musika nga idalit diha kaninyo. Unang dalit. Alang kaninyo, mga katropa. Nining mga rosa, mga alas 5:17. Para kaninyo, unang dalit, mga katropa.
2: Exciting morning.

0: панда май. A las 5 pa din, Noybe, mga katrops! Nadyo ko na matikdan, mga katropa. Salamat kayo. Nako na matikdan. Mantong na wagi lami ang kap. Dili, lami ang sulod sa kape. Mantong na nga wagi. Thank you kay Pri, ha. Salamat kay Pri. Guwapo man lagi ka. Ay, nako. Ay! Basta lang paita. Ako pataka na mong kukuha baso dito ba? Yan kayo nagal makainga mga regalo. Ay, nako, mga katropa. Basta lang, pataka lang kukuha na rin. Naong rin sa... Ay, nako! Basta lang paita. Oy! Muna giingon ba nga? Kwan lagi? Pagbantay lagi. Ay, good morning sa inyo lang. Limina kang Milky Ureta. Salamat kay pre. Kayo, adyo ko kabantay, pre. Jesus, kalami. Ay na lang. Ako na yung tabunan, pre. Wala, maghihigop kong kape. Ano lang, gama sa 100% extract supplement natural ingredients. Adunay mangustin. Malunggay ang palaya, garlic o spirulina. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Ay, nako. Tabunan na ko. Ay, nako. Panderbi. Bantog na pre. Ay, good morning. Good morning usab nganto kang Armando Blando. Si Sir Armando Blando, usa ka head teacher o principal. Ha? Principal ni si Sir Blando. Di karon sa may... asa ganit napitay mo? Asa ganit ka nabutang karon, sir? Ha? Ay, kumusta mo diya? Ako saan pananaw ni mga katropa? Ube naman yung tao ni sila. Ay, muna akong giingon mga katropa. Nga, bisig inato lang yung ato ang programa, pero... Napod nga naga sunod sa tuwa kanunay. Dili lang sa kuha kung manghinaot kong dili lang sa kuha kung dili. Karong taon-taon, madunggan na sinyo ang Bullseye Weekend o ang ato mga balita, mga express balita nga idalit sa taga 89.1. Ha? Nay, nagkuhan ba? Nangutan na sa kuha. Nga nung wala nalagi daw mi kay natingala sila, wala nalaging XFM lagi diha sa kuhaan. Ingko oy natagbo do sila liso asan man tawag XFM oy oh syempre nanami sa 89.1 ha 89.1 wala nami dito sa 97.9 ha nanami diri sa 89.1 mao na ni ang frequency na mo karon ang 89.1 ha ang XFM so magbadu man ta dili kay sa ko alang kun dili si kanitibok ang adlaw nga mudalit mi kaninyo labi na kung time po sa Sabado matingala mo nga more music mi or more religious time na iya na sa mga iya na sa time nga magkuan sad ta manukituki sad ta about sa Word of God ha every Saturday niya pagkauman ana aman na mauna ni. Mauna na and mauna ni. Good morning, ato usab kang kagawad Jim Will Reasonably. Oy, nagtanaw gyud si kagawad karon no. Thank you kay Wad. Kumusta man mo diha Wad sa may barangay Katigan. Kumusta man mo diha sa mga Reasonably family, labi na sa imong mama, sa imong asawa, sa imong anak. Napa kay asawa, Brad? Siyempre, oy, daghanag anak, oo, di ba? Nga to kang Will Jim, ha? Usbon ako, kang Jim Will. Will Jim, Reasonably, di ako sa may barangay Katigan. Nga to sa kang Ate Ellie, Madam Ellie Lecera. Good morning ni mo, diha, Madam. Di sa may Sirawan, Turil, sa mga Lecera family. Anong sana may magkita sa ako ang mga katropa, ha? Katropa na ako sa kang Ma'am Rizel, kang Attorney Rizel Susobrado, kang Kunsyal Rizel Susobrado. O siyempre, kang Manoy Our Labs. Wow! Uy, hala ka! Battery receiver na ko. Okay, okay, okay lang. Walang problema. Pinapay 20. Ha? Manoy Our Labs is watching. Oh, thank you kayo, Manoy. Gabi pa rin siya nagatanaw siya. Nagasunod gihapon niya sa tuwa, ha? Si Manoy Gabi Imanggod, nagkungkuan bin mi, naglingaw-lingaw mi sa akong mga apo, sa akong mga pagumangkon. Apo, no, alangan. Bat. Ito, ha, naglingaw-lingaw mi gabi sa akong mga apo. Sabay-sabay lang po mi, undang siguro mi, mga alas, kwan? Mga alas 11, kay alas 10 ang limit. Dito, kay ang curfew, alas 10 man. Iundang ko na mo eh, alangan o oh, di ka mo undang. Wow. Karong taw-tawad ha, madungka na to si katropang Roger Kapangpangan. Ako ning gusto na ako ni siya maibaluan kung unsa ang kahimtang karon diha sa iyang nimutangan. Nga to kang Pilipa Relator. Good morning sa mo diha, Ate Phil. Ate Feli. Oh, kuan ni siya kanang sa mani. ako lang singgi ko na kaya ako paningi. Napingis man siya. Napingis. Wala oy, okay na kayo. Wala mapingis. Napingis. Oh, siyempre kang Sir Jonathan Lagunero diha. Oo. Si John Lags diha karon ha. May plano san ni. Amot lang ka, may plano. Unsa may plano ni mo, Sir? Diha karon sa may Santa Josefa. Agusan del Sur, Agusan del Norte. Ah, basta. Agusan del Sur siguro na siya. Ha? Si Jonathan Lagunero kun John Lags, pero naani siya sa gawas karon. Gawas yung balay, sir. Di gani ka magawa. Gawas sa ila, gawas sa laing nasod karon ha. Si Jonathan Lagunero o John Lags, kumusta ang mga Lagunero family diha karon sa may Santo Josepa, Agusan del Sur. I don't know kung Agusan del Sur ba. O ga siyempre nganto kang ato gani katakan ba ni Prabuyag ag Eli Lisera. Oy, good morning si Madam Eli sa may Sirawan na sa mga Lisera family diha karon. Good morning, yes. Oh, siyempre si Mercury ta, thank you kayo. Thank you kayo pre, kay wa'y ko kabantay pre. Ha? Bantog na yung mga pag-ana na ko. Ay, mapasok man ko. Mapasok ko, pre! Kaya ako nagunitan. Kaya ako nagunitan. Ay, naku. Pero saan to man, nga, natsambahan man. O, kang Armando Blando, kang Sir Armando Blando, di akaroon na. Sa mga Blando family, nga to kang Ma'am. Si Ma'am. Puro sa sila mga, muna sila yung mga malampusong pamilya, mga katropa. Maestro, din maestra po ng asawa, maestro. O niya, pareha na sila. Mga, saan na, teacher four? So ba na siya? Kala mga principal. Oo. So, taas na kayo na sila o dako na kay tag utang kabubuton anang mga magtutudlo. Saon na lang ka no, makaabot ka ko diri og gulay teacher. Mo na giingon ako ang pinakahero karon sa Pilipinas, pinakahero karon sa atong kinabuhi ang magtutudlo. Pengano kanong mga kaigsuonan nato mga trabahante, mga kargador, mga construction worker. Kay ngano? Nagtuo ba demo ang mga kargador o walay mga grado? Nagtuo ba demo ang mga construction worker, kanang mga tindira, mga tindiro o either unsa baron nga tan-aw na to nga ubos nga hutong sa panginabuhi. Oh, matawag mo na to nag-ubos nga hutong sa panginabuhi sa tinuod lang mga katropa. Sa mao na sila pero makaingon to mas dako pa nag-income na to eh. Labi na ng mga laborer. Oh, dako pa nag-income sa to ha. Kaya nga no, kana sila. Wa ba na'y prangkahan talang mo ha? Mas naa pa na'y grado kaysa to ha. Ang uban, kaya na'y mga grado, muragway grado. Ang uban sad, bisagway grado. Pero murag dako kay grado, murag taas kay grado. Ang unsa na'y tawag ka na? Murag naay grado. Pero katong na'y mga grado, muragway grado. Hmm? Tinuod lang. Pinawa! Gato kang strike power rules 27. Hey, yes, sir. Good morning. Ay, kumusta man, sir? Murag, karoon pa na itong pong nabalik si sir, ha? Si Sir Sherrod na karoon sa may kwan. Swat pag-yapong ka, sir. Captain, becoming lieutenant. Oo, official na gini siya. Si Sir Sherrod, Strike Taurus 27. Good morning muna, sir, ha? Armando, ako pa rin nga pananawan mga katropa. Kadali na ako gusto nga pag ulin ako sa balay, nagamuingon wala, lagi ko na yung shoutout. Ha? Okay, karo, okay. Kang Pilipa, Relator. Ay, kang Lucina. Uy, unahon sana. Si Nelson Mejia, good morning sa mga Mejia family di akaroon sa may Marapangi Turil. Marapangi Tris ba na, bro? Sa may Marapangi Turil, good morning sa imo hada. Good morning sa imo pagtanaw. Good morning sa imo pagpaminaw. Siyempre, kang Lucina Langtad, Coloma. Oo, sa mga Coloma family, sa mga Langtad family di akaroon, ha? Good morning sa inyo, ha? Otro po ni. Usap po ni siya ka magmanampus ng naningkamot para mahimong feature. Ha? Mao po ni siya ay dako kitang na utangang kabubuton. Kani mga magtutudlo, mga katrupa, dako kitang utang kabubuton anila. Okay. Gusto na ako tawagan. Gusto na ako tawagan ang, kuha na? Tawagan ako ni, para makompleto ta. Gusto na ako tawagan kay tawagan na ako ni gamay na rabatag ko ng kuan gamay na rabatag porsinto ng intao ni kalimot man sa kunyating charge ano eh so pag abot ako sa balay tulog ditso. Tulog ditso kay nindot ang tulog ha. Morning. Oh yes, good morning bitaw pod. Ngadto kang Romy Opema ha. Good morning si mo diha sa mga Opema family. Good morning si mo ha. Ay, siya naman din itawag na lang. Yes, hello.
1: Hello part, may putang part.
0: Okay, okay. Parts kani. Mo ni akong ganahan kay may tanong kada Sunday parts makaibalumi kung sa status o kung sa ang mga katropa naadri karon nga to ang katropa ha dati gikan ni sa usa ka bukat pong kuan network gikan ni sa Bumbu karon nahimo po na siyang kauban ako ang reporter sa XFM naa karon siya sa nagpabugnaw o nagpainit mga lugar diha dapita sa gawas ato ang Dazon. Part, good morning. Naa karon si katropang Roger Kapampangan. Part, good morning. Og kumusta?
1: Yes, Part, no. Kumusta no katropang June, no? Exact location. Niya tadri may motang diri sa karon sa may United Kingdom Great Britain, no. Unahan kini sa kumpa ato gihulag ko ang atong sitwasyon katropang yun nining mga panahon na grabe gyud ang ato ang masinatian katugnaw kung naa kasagawas nga bahin sa bisan asang lugar diri sa United Kingdom o UK matawag na to katropang yun.
0: Yes, oo part. Ang klima ba diha part sama ba diri sa ato ang klima sa Pilipinas? Kanang natural lang part dili ingon nga kanang asan pangan ani nga nganang tingtugnaw o ana kanang natural nga klima pareha-pareha ra pagyapon sa tuwa dire
1: part kung pagaisgutan ang parte sa klima lahi gud og ibasi nato sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas matawag nato mangod nga nining mga panahon na hasang inita diha, pero diri part bisan tuod ang adunay gitawag nato kainit sa panahon, pero ang hangin nga mo dapat sa ato ang panit hasang yung bugnaw part mangita gyud ka og jacket kung mahimo usapaw gyud ka og jacket sa imong kaugalingon katupan.
0: Ah, mauba sa ato pa di ay. Kaya di ay nga makita nato di ha, kanang gikan sa United Kingdom, kanang mapansin nato ha, kanang yun din, naka, halos naga-jacket, ana. So, nasa ba na siya, kanang dool og ice snow, or, unsa pa?
1: Dili, man part, actually part, no, daghan ang gigong nasuruyan ng mga pipila ka mga lugar din sa UK. Actually part, kung, labi na sa Southampton nga mo ang gi-istaran, sa balay sa ako ang brother. Actually part, kung mugawas gyud ka sa bahin sa balay hasta gintong lawa part, mao na nga bisan to lugasa ka mo adto sa bisan asa nga lugar din sa matawag ato sa UK, grabe ang kabugnaw og dili basta-basta nga imong masinatian ang kabugnaw katrumpang June nga imong matagamtaman sa matag gawas nimo sa bahin sa lugar din sa UK katrumpang June.
0: Okay, okay. Part, may muslan tagin ni karon na kay ako, wa man jugoy plano nga mo anha dia. Kay ngano? Wa man jugoy. Di man kita kabo. Okay, part, mangutan na ko nimo. About sa situation niyo deha. About sa kanang peace and order, about sa kanang pamalaod deha part. Tagay daw mi og kanang gamay knowledge lang anak part.
1: Actually katrupang yun ang parte pamaagi sa kanang gitawag ato o disiplina. Ibutan na to sa kita mga driver. Lahi dari part sa mata driver nga matawag na to nga atong naobserbahan nga aduna gyud disiplina. Kinahanglan gyud sa mata lugar nga imo maadtuan. Bisan laing-laing klase sa lahi sa tao, aduna gyud gitagamtan nilang disiplina silang tagsa-tagsaka sa ilang kaugalingon. Kay ngano man, kung halimbawa kung mobiyahe ka, kinahanglan aduna gyoy kanang gitawag tog speed limit na ay 40 na ay 30 na ay 60 o magdepende na pud sa lugar nga aduna yung mga speed limit. Kung pananglitan o matupo ka sa usa ka lugar, kung naay gitawag ato sa tuwa gitawag ato na o kanabi taong kanang gitawag ato rotonda, pero diri lahi diri ang gitawag kana round about. Kung muli ko magaling ka sa round about, dunay kanang gitawag na tog paghatag og pabor sa tuo nga bahin sa watag dalan, kadiin mo gito sila ang priority nga muagi kung asa mo adto ang usa ka driver pasagikan sa tuo nga bahin. Kaya ang ginadriver mo gud sa mga kasagaran gud sa mga sakyan na driver na agi sa tuo nga bahin ang drivanan. Ikaduha part, umuingon kag hisgutan nato ang mga sakyanan, klasik-klasing pipila ka mga klasing sakyanan nga imo makita diri sa bisan asang lugar din sa UK part nga makaingon ka nga layo rin ang Pilipinas part o parte disiplina o parte o sa pag-drive.
0: Ah, okay ha. So, nagpasabot din nga mas pare-parehan as Davao nga disiplinado. Bitaw part, naipa, about sa peace and order part.
1: Kung pag-isgutan ang peace and order part, mahulog nga ang mga tao dari disiplinado gid dili pud basta-basta nga makahimo sila o kanabitang gitawag ato og krimen. Doon na may mga ginagmay nga krimen, pero matawag ato og isolated case doon na siya. Kay naay mga pulis matagkaroon ng kunya, andun ay mga nagkapatrolya, mga kapulisan, pero dili gid ingon na nagadagan nga matagkanto andun ay mga mobile patrol unit. Pero dari part lahi sa matag lugar lang adun na gin sila yung matawag ato o kanamitaw emergency line nga in kaso o adun na yung pangitabo dali na kayo magka-responde nga itong mga kapulisan, particularmente sa mga klase-klasing kinang gitawag ito na to part nga na ay matawag na itong itom adun na po yung puti klase-klase ang kapulisan na ito at part sa mga lahi nga diin nagahatag o peace and order sa ito ang mga kadalanan labi na din sa lain-lain syudad sa UK kapatang June.
0: Okay, doon na lang ka pangutan na part. Okay, dirita sa presyo. Presyo sa gasolina, presyo sa mga palaliton, o glass, Last, about daghan bang mga Pilipino o naabay mga tan-aw nimo diha nakamit na ba kang mga kaigsoonan na itong mga Pinoy nga naa diha? Unya, ipakapin na lang nako. Kumusta ba noon ba ang Pilipinas diha na Pita Park?
1: Kung pangisgulta na ito, Park, ang presyo sa gasolina lain pa ito itong unahon. Lahi dari karon Park, kay ang presyo karon sa crude oil diri adunay ni kantidad o 1 pound o 89.9p. Napasabot na siya nga kana siya mudagan na siya og sobra. Kana bitong gitawag ato is 1 pound is 80 pesos kapin man diha. Di apil na siya sa sobra gatos ang matag litro sa diesel o pag-aiskutan kung pili presyo o parte po sa mga Pilipino nga ito ang na kuhaan ka nang maobserbahan. Ubay-ubay din sa mga Pilipino at mga kaigsuunan rin, no? Nga particularmente sa nagkailang-laing lugar po nga itong na makita nga ano na ito po yung mga Pilipino, gani po timbaya, uy, yun tayo, kabayan, uy, sir, kumusta? Uy, ikaw, kumusta? Mo po na nga ito ang ibalos nga ito sa ito ang kaigsuunan mga Pilipino nga ito makita po na rin, no? Katropang Jun. Ay, kadwa po, kung pag-aisgutan po na ito ang presyo diri, lahi ang presyo na ito diri o diha. Kaya diha, magkakaunta o kaya grabe yung kaon, pero diri magkakaon na tuunta, pero ang presyo mangod, ang 1 pound is equivalent to 83 pesos karong mga panahon na katropang June.
0: Okay, last, kumusta ang Pilipinas diha? Naaba kay nadunggan about sa ato ang mga taga diha taga United Kingdom nga magka-iskut ka nang mag-iskut-iskut ba about Pilipinas part?
1: Kung pag-iskutan sa mga laing lahi para wala gi kay sila pakialam sa mga Pilipino, pero kung pag-iskutan po dun parte itong pareho na itong lahing mga Pilipino, makaingin sila nga dili na gid sila magpabudol pa sa panahon nga diin nindaga na nga itong presidente isip na mahimong United Team ni sa ito ang vice presidente kay matod palagi nila kung kaniad itong unang panahon nga adunay gitawag itong pagbudol karon full support yun, no, ang itong mga overseas Filipino workers nga ito sa itong vice presidente nga unta mauna yun tayo mahimong presidente sa umabot nga 2028 national election pinagi sa ito ang pagsuporta sa mga katawhan dili lamang sa Pilipinas kundi sa kinatibukang kinatibukang mga OFW sa nagkalain-laing lugar sa tuang kalibutan katupang Jun.
0: Okay, Parts, salamat kayo. Murang makaingon yun ko ba, Parts, nga kanusa man ka, wa pa kayo. Sabi, paminaw naman, hindi na pa siguro kami uli pa din. Dito, Part, salamat kayo, Part, o manginaot kong kwan mo, kanang amping mo diha, o God bless you sa inyo hatanan diha, Part.
1: Yes, katupan yun, no? Salamat kayo. Mawala na sa pagkatugog doon informasyon gikan din sa United Kingdom. Alang sana kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katupan Roger Kapangpangan, reporting gikan din live sa United Kingdom.
0: Oh, yes!

0: Oh yes, mga katropa, lasing yung 52, ha? Mga katropa, mao to, update lang to, ha? Update nung pagipangitaan, nung pagipangayuan na itong update ang Tagalayng Nasod. Karong sunod na Domingo siguro pohon, ato na pong pangayuan o update ang asang lugar na si katropang June Lag, si Mayor, former Mayor, ha? Sa Santa Jose pa, si Lagunero, June Lags. Ugasa sa dapit kay para makabalo punta, ha? Oh, og bisan kinsang ato ang gusto natong mga itag-update sa Laing Nasod, mga katropa. Alas 5:53, mga katropa, siguro murag alangani naman kung alangani naman ta magpa sound part, no? Diretso na lang siguro tani para kuan na lang. Muraga, diretso-diretso na lang tani, kapila na lang ka minuto. Murag sa akong paminaw, 3 minutos na lang siguro. Ah, usbo na ko. Pitik mingaw na lang ta mga katropa, ha. Dirita sa pipila ka pitik mingaw. Sa maniha. Pitik mingaw mga katropa, labi na naay nangutahan na sa koa. Gusto na ko ni ipaibalo sa inyo, ha. Naay nangutahan na sa koa. Madayon magid daw ang eleksyon sa barangay. Oh? Muna yung pinakanindot ron mga katropa. Kaya ang nangutan na sa kuha, last term. Oh? Last term. No choice siya. Nga, kagawad man siya, no choice siya mudagan siya kapakakapitan. Pero ang iyang pagdagan, matod pa niya, dili siya, kanang dili siya, totally kampante ba? Ang iya lang, no choice man siya. Niya, siya ang una-una nga, mutaga na lang ko. Nga, ang inyong pangutana, madayon ba ang eleksyon sa barangay? Yes, ha? Ang uban ani, medyo malipay. Ang uban sa maguol. Actually, listen ba kayo itong istorya tagpatapos? Pero para sa ko, ah, madayon man o dili, ayaw ninyo hunahuna ang kamo dunay eleksyon kamong managanay labi na nga katong kagawad mudagan pagkakapitan oh napoy baga kay gnaw nga kapitan mudagan pug pagkakagawad napoy kagawad nga baga kay gnaw mudagan pug pagkakapitan nga mo ingon mong tagbaga og gnaw mga katropa. Kwansan ba? Ask yourself ba? Pangutan asa ang imong kaugalingon kung angayan ka ba? Angayan ka ba nga mudagan pagkakapitan? O ikaw nga kapitan nga mudagan kang pagkakagawad, tanawar ko ng iunana ang sistema ba? Nagpasabot lang yun ba nga dili ka? Ang istorya mo gano'n, maingon na yun nga, ay dili kayo, wapang, kaya nga no? Wa pa mahuman ang ako. Istoryahin ang maingon ana. Is Clarix ana. Gihimo ninyong livelihood ang pamulitika mga katropa. Gihimo ninyong livelihood nga mudagan mo pagkakapitan, mudagan mo pagkakagawad para lang maproteksyonan ang inyong gusto sa inyong barangay mga katropa. Iya lang mo. Prangkahan talang mo ha. Madayon man og sa dili ang barangay eleksyon, please, ipakita ninyo sa inyong mga kaigsuunan, sa inyong tagibarangay, nga maunag yun mo. Kung palahubong na, palahubong mo. Kung palakiro mo, palakiro mo. Dili kay patikatik mo, palahubog mo, unya karon ipakita mo, dita sa kumuinom. Iya lang ka. Ha? Ingon ana ba, ipakita ninyo ang tinud-anay ninyo na kinaiya. Plastikan, plastik, diri plastik dito, probida eh. Dapat nung ta magsupot mo pag panagsa, na unsa man mo.
1: Pinawa!
0: Pangkahan talang mo, madayon jud ang eleksyon sa barangay. Sorry jud kayo. Kay daghang kay nangandoy karon labi na ato mga last termer. Nga wa puy plano nga mudagan. Medyo wala magud. Relaxa mo. Ayaw tong ipakita gini mo nga gahaman kay mo sa posisyon. Oh my gosh ninyo. Kaning kagawad nga mudagan pagkakapitan, mas okay na. Pero katong kapitan nga mudagan o kagawad, pagkastilan ni mo eh. Relax! Relax ba? Laina pa minaw ni mo eh. Pag-abot ito, ikaw primero, ikaw mo'y naas at tubangan para... Susuwan mo ko'y uras eh. Ha? Ikaw mo'y naas at tubangan, karon ikaw na po'y natin. Dabi! Ang kalaban ni mong kapita, ang kalaban ni mong kagawad, mo'y nahimong kapitan, unsa may imong papel diha sa imong unsa may papel ni mo diha pagkakagawad. Useless kay ka. Kanawa ron, na ikapitan ba? Na rubida eh. Wala, 1 year yun in town. Wag di siya kadawat o kanang kansweldo. Nasa first district. Mga trupa, wala ko'y uras. Sorry kayo ha, sa wala na ako mabasa ng mga pagpanimbay. Ako saning tanawon bi. Tanawon saan ako kadiyot. Bahala lang masuko. Sa bagay, gamay lang. Hangyo lang ko, gamay lang ha. Tanawon saan ako ha. Kinsa ning malain bi apog ko aning dili gina ako mabasa ba. Wala ko iuras ba sige na ko guway uras ni ate eh pang derby pang damay pang tagi pang balan. alas 5:50 ini bi na mga katropa so usbon na ko ha. Manginaot ko karon ang ato mga kaigsoonan nga unta. Panimba mo. Dili na mo magsige mo kuan. Panimbasan mo eh. Simba-simba sa mong panagsa. Sorry na lang. Iwan naman yung kuyuras. So, mga katropa, salamat kasi yung magiguban ka na ako o manginaot kong bisan sa gamay, sa pipila ka minuto, nakahatag mo yung katagbawan na kaninyo. O atangin ninyo ha, ang Bullseye Weekend o sa atong Express Balita nga idalit sa 89.1. Kauban na to si katropang Jubit Espanyol o si katropang Marvin, Professor Marvin Pineda. So, kwanta? Ilansang na lang ninyo diya o ikuan ba ang pirno gini yung ibutang ha pirno para nga di na gini in town maliso pa ang inyohang istasyon kay lisod kayo og maliso ang okay lang maliso ang istasyon kuya og maliso ang inyohang utok wala kayo oras ang alam sa kinatabukang kwinsa sa XFM Network Philippines alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang June Marata mag-ingong kaninyo salamat kay ninyo og happy Sunday sa atong tanan og syempre God is all kamatuuran ang sandigan bye-bye I love you all
1: XFM Davao kamatuuran ang sandigan
2: pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa. Ngayon ay araw ng Linggo, ikadalawampung araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang mga headlines sa XFM Express Balita. Atin sa inyo ng Santone Gold Herbal Tea. Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos ang investigasyon sa South Cotabato shooting. Deep Dark Web, posibleng ugat ng insidente. Headlines. Davao City Mayor Baste Duterte ipapadeklarang hostile witness ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Headlines. Pamilyang Villar kinasuhan ng graft kaugnay ng Prime Water. Villar family handang sagutin ang issue. Headlines. Pilipinas nananatiling pinakamapanganib na bansa sa Asia para sa environmental defenders. Headlines. Mahigit 15,000 pulis si pinakalat para sa martial law commemoration. Headlines. Presyo ng diesel posibleng sumipa ng 9 pesos kada litro sa susunod na linggo. Headlines. Sa balitang international, United Nations nagbabala sa lumalalang hate speech dulot ng bagong teknolohiya. Headlines. Balitang sports, Asian Games 2026 nagsimula na sa Japan. Headlines. Sa balitang showbiz naman, Bini may 3 nominasyon sa Break to the Awards 2026. Headlines. Mga katropa, iniutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 6 na iba pa. Inatasan ng Pangulang mga otoridad na alamin kung paano nakakuha ng baril ang isang menor de edad at kung paano ito na ipasok sa loob ng paaralan. Kinilala ng pulisya ang sospek bilang grade 9 student na matapos barilin ang kanyang mga kaklase ay nagtamo rin ng tama ng bala sa ulo. Ayon sa pulisya, ginamit umano ng sospek ang 9mm Glock pistol na pag-aari ng kanyang ama na miyembro ng isang local gun club. Iniutos din ni Pangulo Marcos sa Department of Education, DILG at Philippine National Police na magsumite ng ulat tungkol sa mga hakbang na isinasagawa upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pamamaril sa paaralan. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat maging normal ang school shootings at may karapatan ang mga estudyante na makapag-aral ng ligtas at walang takot. Express Balita. Express Balita. Patuloy po ang investigasyon ng Philippine National Police sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng 2 grade 9 student at 14 anyos na sinasabing suspect. 8 iba pang estudyante ang nasugatan sa insidente habang agad na rumisponde ang mga pulis at tumulong sa mga biktima. Tinutukoy ngayon ang mga investigador kung paano napunta sa kamay ng menor de edad ang naturang baril at kung paano ito na ipasok sa paaralan. Sinabi ng PNP na mananatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng kayusan at pagprotekta sa publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon. Express Balita. Express Balita. Tinitingnan ng mga otoridad ang sinasabing pagkakalantad sa deep dark web ng 14 anyos na estudyanteng itinurong sospek sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, lumabas sa paunang investigasyon na umano'y malalim ang pagkakasangkot ng estudyante sa mapanganib na online content na posibleng naka-impluensya sa kanyang mga kilos. Sinabi rin Interior Secretary John Vic Remulla na may nakita sa cellphone ng estudyante tungkol sa depression na unang natuklasan umano ng mga magulang noong buwan ng Abril. Patuloy ang investigasyon sa online activities ng sospek at sa paraan kung paano niya nakuha ang baril habang nananawagan ng mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang online activities at kalagayan ng kanilang mga anak. Express Balita. Express Balita. Isinusulong naman ng Department of the Interior and Local Government ang pakikipagpulong sa DICT at Kongreso para pag-aralan ang paglilimita sa paggamit ng internet at social media ng mga bata matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kailangang maprotektahan ang mga minor de edad laban sa online content at mga grupo na maaaring naghihikayat ng karahasan at iba pang mapanganib na gawain. Hiniling din ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Korte Suprema na magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa pag-iinspeksyon ng tamang pagtatago ng mga baril ng mga registered gun owner. Ayon sa kalihim, kailangan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, paaralan, barangay at mga magulang upang maprotektahan ang mga bata at matugunan ang problema sa mental health at pagkakalantad sa mapanganib na online content. Express Balita. Express Balita. Kinundinan ng Department of Education ang pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato na ikinasawi at ikinasugat ng ilang estudyante. Ayon sa DepEd, nasa lugar na ang mga opisyal nito para tumulong sa mga biktima at makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at pulisya sa investigasyon. Nagpadala rin ang ahensya ng mga intervention team para magbigay ng agarang psychological first aid at mental health support sa mga estudyante, pamilya at school personnel na naapektuhan. Hinimok din ng DepEd ang publiko na huwag magpakalat ng hindi verifikadong impormasyon at graphic ng mga larawan o video na maaaring makadagdag sa trauma ng mga biktima. Muling tiniyak ng ahensya na patuloy nitong palalakasin ang mga hakbang para papanatiling ligtas ang mga paaralan sa buong bansa. Express Manila. Ipinagpaliban ni Interior Secretary John Vic Remulla ng 2-3 linggo ang kanyang nakatakdang biyahe sa France matapos ang naganap ng pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kailangan muna niyang tapusin ang mga dokumentong hinihingi ng Interpol at ang mga panuntunang gagawin para maiwasan ang mga pamamaril sa paaralan. Nakipag-ugnayan din siya sa Department of Education para bumuo ng karagdagang mga patakaran sa seguridad ng mga paaralan. Nakatakda sanang pumunta si Interior Secretary John Vic Remulla sa Lyon, France para sundan ang kahilingan ng Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa dating party-list lawmaker na si Zaldi Co. Ang red notice ay kahilingan sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang hinihintay ang proseso para sa extradition o iba pang legal na hakbang. Express Manila. Express Manila. Sa iba pang balita, hihilingin ng prosecution sa Senate Impeachment Court na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., tatanungin si Mayor Baste tungkol sa posibleng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries, ang kumpanyang nakalista sa business interests ng Vice Presidente. Ipinaliwanag ni Attorney Tolosa na maaaring ideklarang hostile witness ang isang testigo kung mapapatunayang taliwas sa interes ng prosecution ang interes o posisyon nito. Kapag naideklarang hostile witness, maaaring gumamit ang prosecution ng leading question sa linsunod sa mga patakaran ng impeachment court. Express Manila. Express Manila. Nakatanggap na ang tanggapan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng sampina mula sa Senate Impeachment Court para humarap bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ng abogado ni Mayor Baste Duterte na si Attorney Ferdy Topacio na nagsabing natanggap ng tanggapan ng alkalde ang sampina noong September 18. Bahagi ito ng paglalahad ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman at mga idiniklarang business interest ni VP Sara Duterte. Nakatakdang humarap si Mayor Baste Duterte sa impeachment court sa September 23, ngunit maaari pang baguhin ang schedule depende sa magiging takbo ng mga pagdinig. Express Manila. Express Manila. Iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi nakatuon sa mga personalidad ng investigasyon ng gobyerno sa mga questionableng flood control project. Ito ang tugon ni Matibag o Director Matibag sa panawagan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na imbestigahan din ang mga proyekto sa labas ng Davao kabilang ang mga proyekto sa distrito ng asawa ni Director Matibag na si 1st District Representative Ann Matibag. Ayon kay Director Matibag, iniimbestigahan na ng NBI ang mga reklamo sa Bulacan, Mindoro, Pampanga, Tarlac at Cebu City bukod sa Davao. Nilinaw din ni Director Matibag na ang mga nasabpina ng NBI ay mga regional director, district engineer at contractor at hindi si Congressman Paulo Duterte o iba pang mambabatas. Inamo naman niya si Congressman Paulo Duterte na magsampa ng reklamo laban sa kanyang asawa kung mayroon itong ebidensya at sinabi niyang bukas ang NBI sa pag-iimbestiga sa anumang dokumento o impormasyong isusumite sa ahensya. Express Manila. Express Manila. Humiling ang National Bureau of Investigation o NBI ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at anim pang individual kaugnay ng umunoy pakana laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa hinihiling na isailalim sa lookout order si dating mambabatas Jing Paras, batay po ito sa ulat ng NBI. Nag-ugat ang hakbang sa reklamong qualified human trafficking na inihain ng NBI laban sa mga respondent kaugnay ng umunoy plano. Sinabi ng Department of Justice na sinusuri pa nito ang reklamo at maaari itong ibalik sa NBI o isulong sa preliminary investigation. Nauna rito ilang individual ang nasagip ng NBI sa isang entrapment operation at kalaunan ay naglahad umano ng aligasyon tungkol sa pagbabayad kapalit ng paggawa ng kwento at pagpirma sa affidavit. Itinanggi naman ng company Congressman Leviste ang pagkakasangkot sa umano'y pakana habang sinabi ng company Paras na voluntaryong lumapit ang isang umano'y talent manager upang tumistigo at humingi ng tulong sa paggawa ng affidavit. Express Balita. Samantala, nahaharap sa graft at administrative complaint sina Senators Mark at Camille Villar, dating Senador Cynthia Villar at Manny Villar, Manuel Paulo Villar at ilang opisyal ng Prime Water kaugnay ng mga kasunduan sa local water districts. Ayon sa Ombudsman, 2 counts ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa laban sa mga respondent, lalo sa mga kasunduang lubhang nakapipinsala sa interes ng mga water district. Mula 2015 hanggang 2022, 75 water districts ang nakipag-joint venture sa Prime Water habang 19 dito ang nag-abiso para tapusin ang kanilang mga kasunduan dahil sa mga problema umano sa serbisyo at kalidad ng tubig. Iniulat din ng Commission on Audit na may mahigit 65.6 million pesos ang hindi pa nababayaran ang obligasyon ng Prime Water para sa paggamit ng materials at supplies ng 3 water district. Sinabi ng Ombudsman na paunang listahan pa lamang ito at patuloy ang investigasyon sa iba pang water districts na may kasunduan sa Prime Water. Nasa proseso na ng preliminary investigation ng mga reklamo kung saan bibigyan ng pagkakataon ng mga respondent na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Express Balita. Iginiit ng pamilyang Villar na handa silang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan laban sa criminal at administrative complaints na isinampa ng Office of the Ombudsman. Sa inilabas na joint statement, sinabi ng pamilya Villar na nalaman lamang nila ang mga reklamo sa pamamagitan ng media at hindi pa nila natatanggap ang kopya ng mga kasong isinampa. Dahil dito, sinabi nilang hindi pa sila makapagbibigay ng tugon sa mga partikular na aligasyon laban sa kanila. Hiniling din ng pamilya Villar na hayaan munang umusad ang legal na proseso at huwag agad gumawa ng konklusyon bago sila mabigyan ng pagkakataong marinig at sumagot. Express Balita. Isinumite na para sa resolusyon ang mga reklamo sa conflict of interest laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay ng mga infrastructure project or contract. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavado, kabilang sa mga respondent, sina dating Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr., Tarlac Representative Cristy Angeles, Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, Benguet Representative Eric Yap, at nagbitiw na ACCIS Partylist Representative Edvic Yap. Nasa preliminary investigation ng mga kaso sa Office of the Ombudsman habang hinihintay pa ang mga sagot o counter-affidavit ng ilang respondent. Nauna nang nagsumite ng kanyang counter-affidavit si CWS Partylist Representative Edwin Garjola na nahaharap sa mga reklamo ng malversation at conflict of interest. Hinihintay naman ng Ombudsman ang counter-affidavit ni na Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Matugas at dating mambabatas Francisco Bingo Matugas II sa reklamong malversation kaugnay ng sinasabing hindi natapos na road project. Express Balita. Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga senador na gumamit ng pampublikong transportasyon kahit isang beses kada linggo para personal na maranasan ng kalagayan ng mga commuter. Ginawa ni Senate President Gatchalian ang panawagan sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2027 budget ng Department of Transportation. Ayon kay Senate President Gatchalian, mahalaga ang aktual na karanasan ng mga opisyal upang mas maunawaan nila ang mga problema at pangangailangan ng mga commuter. Ito'y matapos ang pagtatanong niya kay Transportation Secretary Giovanni Lopez kung ipinatutupad pa rin ang polisiya na nag-aatas sa mga opisyal ng ahensya na mag-commute isang beses kada linggo. Kinumpirma ni Lopez na sinusunod pa rin niya ang polisiya bagamat hindi niya tiyak kung ginagawa rin ito ng lahat ng kanyang kasamahan. Noong Setyembre 2025, inatasan ni Lopez ang mga opisyal ng road at rail sectors na gumamit ng pampublikong transportasyon isang beses kada linggo bilang bahangin ng pagpapahusay sa mga programa at proyekto sa transportasyon. Express Balita. Nananatiling pinakadelikadong bansa sa Asia para sa mga environmental defender ang Pilipinas noong 2025 matapos maitala ang 12 nasawi. Ayon sa ulat ng Global Witness, kapantay ng Pilipinas ang Honduras sa ikatlong pinakamataas na bilang ng pagpatay sa mga environmental defenders sa buong mundo, kasunod ng Colombia na may 39 at Brazil na may 26. Sa 12 nasawi sa Pilipinas, 6 ang indigenous people, 3 ang maliliit na magsasaka, habang kabilang din ang isang mamamahayag at 2 iba pang tagapagtanggol ng kalikasan. Sinabi ng Global Witness na sa 5 sa mga kaso, may hinalang sangkot ang mga miyembro ng Philippine military. Binanggit din sa ulat ang red tagging o pagturing sa mga aktivista bilang komunista o terorista bilang isa sa mga paraang ginagamit umano upang gipitin ang mga environmental defender. Sa buong mundo, nakapagtala ang Global Witness ng hindi bababa sa 124 na kaso ng pagpatay sa mga land at environmental defender noong 2025. Express Manila! Nasa 15,227 na pulis na ang nakadeploy sa Metro Manila simula kahapon bilang paghahanda sa ika-54th Martial Law Anniversary bukas, September 21. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, tututukan ng mga pulis sa mga lugar na karaniwang pinagtitipunan ng mga nagpoprotesta, kabilang ang Mindyola, CM Recto, Ayala Bridge, Loneta, People Power Monument at EDSA Shrine. Sinabi ng NCRPO na wala pang grupong nakakuha ng permit para sa mga rally sa Lunes, ngunit patuloy nitong minomonitor ang social media at mga lugar na posibleng pagdausan ng mga kilos protesta. Inihahanda rin ng polisya ang pagpapatupad ng mga nakabinbing warrant of arrest laban sa ilang leader ng umano'y maaring masangkot sa kaguluhan. Hinimok naman ng NCRPO ang publiko na makipagtulungan sa mga pulis sa mga checkpoint at huwag magtaka kung sumailalim sa inspeksyon ang kanilang mga sasakyan. Express Manila! Libo-libong estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila ang nagprotesta noong September 18 para manawagan ang pananagutan sa korupsyon at dagdag na pondo para sa edukasyon. Sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, tinatayang 1,000 estudyante ang lumahok sa malawakang walkout mula Jasmine Campus hanggang University Avenue. Kabilang sa kanilang panawagan ang mas malaking budget para sa universidad, maayos na pasilidad, academic freedom at kalayaan sa pamamahayag, pati pagtutol sa panukalang National Polytechnic University Bill. Nagpahayag din ng pagtutol ang mga estudyante sa Pax Silica Initiative na nakatakdang magtayo ng AI Hub sa New Clark City sa Tarlac. Sa University of Santo Tomas, nagprotesta rin ang ilang estudyante para igiit ang karapatan nilang mag-organisa. Matapos kasuhan ng Philippine Air Force, ang 4 na estudyanteng nagprotesta laban sa isang exhibit sa universidad noong Abril. Samantala, nagpatuloy rin ang mga aktibidad ng mga estudyante sa Far Eastern University at De La Salle University sa kabila ng pag-ulan. Iniuugnay ng mga grupo ang mga pagkilos sa paghahanda para sa 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law bukas. Express Manila. Hiniling ng Department of Foreign Affairs sa Apple Production Unit na ipagpaliban hanggang 2028 ang planong pagtataas ng presyo ng passport. Mula sa kasalukuyang 950 pesos, iminungkahi ng APO na gawing 1,500 pesos ang passport fee, habang 1,200 pesos naman ang singil para sa senior citizens at overseas Filipino workers. Ayon kay DFA Secretary Teresa Lazaro, makatwiran ang hiling na dagdag preso dahil mahigit isang dekada nang hindi nadadagdagan ang bayad at nadadagdagan na rin ang validity ng passport mula 5 taon tungo sa 10 taon. Gayunman, nais ng DFA na ipagpaliban ang taas singil dahil nakatakdang ilunsad sa kalagitnaan ng 2028 ang bagong henerasyon ng passport na may karagdagang security features. Sinabi ni Secretary Lazaro na maaaring maapektuhan ang bagong passport kung tataas agad ang bayad sa Enero. Kaya kailangan ding paghandaan ng DFA ang pagpapaliwanag sa publiko tungkol sa anumang pagbabago sa presyo. Samantala, sinabi ni Senate Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito na dapat ipaalam ng DFA sa Senado kung kailangan ng subsidiya para hindi mabigatan ng publiko sa posibleng pagtaas ng passport fee. Express Manila. Mga katropa, inaasahang malaki ang itataas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatayang papalo sa 8 pesos hanggang 9 pesos kada litro ang posibleng dagdag sa diesel, habang 4 pesos hanggang 5 pesos naman sa gasolina. Samantala, maaring tumaas ng 6 pesos hanggang 7 pesos kada litro ang presyo ng kerosene. Inaasahang ipatutupad ang dagdag presyo sa Martes matapos ang opisyal na anunsyo ng mga kumpanya ng langis sa Lunes.
1: Express Balita. Balitang Balitang International. International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Nagbabala si United Nations Secretary General Antonio Guterres na mabilis na kumakalat at mas lumalalim ang epekto ng hate speech dahil sa paggamit ng bagong teknolohiya. Ayon kay Guterres, ginagamit na ang digital platforms, computer algorithms at artificial intelligence para mas mabilis na maikalat ang mga mensaheng hindi maganda tungkol sa isang tao o komunidad. Dahil dito, hinimok niya ang mga bansa na tugunan hindi lamang ang epekto kundi pati ang mga ugat ng hate speech habang pinoprotektahan pa rin ang karapatan sa malayang pagpapahayag. Binigyan din naman ni UN General Assembly President Khalilur Rahman na madalas nagsisimula ang hate speech sa takot, kakulangan sa pag-unawa at kawalan ng pakikipag-ugnayan sa mga taong may ibang relihiyon o kultura.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports halip po sa inyo ng Vision X Plus. Opisyal nang binuksan kahapon ng Asian Games.

0: kwarto at kama, problema sa ilang tinutuluyang gawa sa kahoy at mga hamon sa transportasyon dahil magkakalayo ang mga venue.
1: Showbiz News.
0: Ang Showbiz News atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Tatlong nominasyon ang nakamit ng P-pop girl group na Bini sa Breakthrough Awards 2026 sa Brazil. Kabilang ang Bini sa mga nominado para sa International Female Group, kasama ang Baby Monster, Blackpink, Flo, ITZY, Cat's Eye at Twice. Nominado rin ang music video ng Bini na Sweet Tooth para sa International Music Video of the Year. Kasama rin sa mga nominado ang official fandom ng grupo na Blooms para sa International Fandom of the Year. Nagsimula ang public voting noong September 17 at magtatapos sa October 17 sa official voting website ng Breakthrough Awards. Gaganapin naman ang Breakthrough Awards 2026 sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil. At yan ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayong araw ng Linggo, ikadalawampung araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita, i-follow, like at share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santo Blasco. Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa

0: Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: X FM.
8: XFM. Taklarik sana.
9: Anxiety.

0: Ace Today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
4: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:34 sa buntag.
2: Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong buntag Davao, Mindanao. Mayong buntag mga katropa. Gikan sa XFM Davao News Center. Ani nga ng Bulsay Express Balita karong buntaga.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa headlines sa itong Express Balita.
0: Headlines.
1: IP community sa Pakibato nakadawa itong bagong hauling truck.
0: Headlines.
1: LTFRB 11 nagpahinumdom sa 12 pesos kada litrong fuel discount.
0: Headlines.
1: Senate Impeachment Court magpagawas og sampina batok ang Mayor Baste Duterte.
0: Headlines.
1: DILG gustong susihon ang pagtipig sa mga lisensyadong pusil sa mga panimalay.
0: Headlines.
1: Kongresista sa Laguna mitubag sa mga pangutana ni Paolo Duterte sa flood control projects.
0: Headlines.
1: COMELEC nagpadayon ang suporta sa anti-political dynasty law.
0: Headlines.
1: Samtang DFA giverify ang reports sa 14 ka Filipinong giingong girecruit sa Russia.
0: Headlines.
1: Og Team Philippines lakip sa opening ceremony sa 20th Asian Games sa Japan.
0: Headlines.
1: Alas 6:36 sa buntag mga katropa tong oras sa tud kanato sa Zantown Gold Coffee Mix. Samtang sa detalye sa tuang balitang lokal na kadawat og bagong hauling truck ang Ata Paraiso Tolaro Association kon apata sa Pakibato District Davao City aron mas mapaligo ng ilang Cardava banana production o mapadali ang pagdala sa mga ani ngadto sa o mga ani ngadto sa merkado. Nasayran nga ang maong asosasyon na gilang kuban sa mga miyembro sa Indigenous Peoples Community nga nagsalig sa agrikultura isip ilang pangunang panginabuhian. Nasayran nga dako ang paglaom nga makatabang kini sa bagong o makatabang ang bagong sakyanan ilabi na sa pagbiyahe sa mga produkto gikan sa kabukiran ngadto sa mga trading centers. Matod sa mga benepisyaryo o sa ilang mga hagit kaniadto maong kakulang sa epesyenteng transportasyon nga usahay mo'y hinungdan sa mga kadaot sa mga ani o dugang gasto sa maong pagbiyahe. Gilauman nga pinaagi sa maong hauling truck, mas maubos ang gasto sa transportasyon ug mas mudako ang kita sa mga mag-uuma sa maong komunidad. Kabahin kini sa mga paningkamot sa gobyerno ug mga partner agencies aron suportahan ang panginabuhian sa mga indigenous peoples ug mapalambo ang lokal nga produksyon sa agrikultura.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang mga katropa gipahinumdom sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11, ang mga kwalipikadong public utility vehicle operators o drivers bahin sa Enhanced Fuel Discount Program nga gipatuman sa gobyerno. Ubos sa maong programa, mahimo makadawat og diskwento nga maabot sa 12 pesos matag litro ang kwalipikado benepisyaryo pinaagi sa mga partner fuel stations. Gidasig sa ahensya ang tanang kwalipikadong operators o drivers nga magparehistro o pahimusla ng programa aron maminusan ang ilang adlaw-adlaw nga gasto sa operasyon. Padayon ni Sab ang koordinasyon sa LTFRB o mga fuel companies aron masiguro ang daghang transport workers nga makabenepisyo sa maong programa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:38 sa buntag mga katropa samtang andam na nga magpagawas og sampina ang Senate Impeachment Court aron manduan si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga mutambong og mutistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa maabot nga Setyembre 23. Nasayran nga maong sampina kabahin sa nagpadayon nga impeachment proceedings din gilauman nga dunay mga testigo nga mutubag sa mga pangutana sa impeachment court. Naibaluan nga si Mayor Duterte may usa sa mga personalidad nga gilauman nga makahatag og testimonya may kalabutan sa mga isyong nalambigit sa impeachment case. Padayon nga ginasubay karon sa publiko ang mga kalambuan sa mga impeachment trial nga usa sa mga sentrong politikal nga isyu sa nasod karon. Gilauman sab nga magpadayon ang mga pagdungog sa Senado sa musunod nga mga semana isip kabahin sa proseso sa paghusay sa maong kaso.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa Pikas Mayon, mga katropa, mitubag si Laguna 1st District Representative Ann Matibag sa mga pahayag ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte bahin sa mga infrastructure projects sa iyang distrito. Inihuman gipahibalo sa National Bureau of Investigation ken NBI ang resulta sa ilang investigasyon sa pipila ka flood control projects sa nasod. Matud ni Matibag, kung adunay dokumento o video si Paolo Duterte nga nagpakita sa posibleng mga irregularidad, kinahanglan kini isumite sa husto mga ahensya aron maimbestigahan. Ipasigdahan na sab niini nga importante nga ang tanang aligasyon suportado sa konkretong ebidensya o dili lamang sa mga pahayag sa publiko. Padayon nga nakadani og atensyon o giskutanan sa flood control projects tungod sa dagkong pondo nga gigahin sa gobyerno alang niini.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang mga katropa ng ayos Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla o mga hugot nga inspeksyon sa paagi sa pagtipig sa mga lisensyadong pusil sulod sa mga panimalaya. Kinihuman sa bagong insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka tunghaan sa South Cotabato nga nakahatag og kabalaka bahin sa firearm safety o responsableng pagtipig sa armas. Matod ni Remulla, importante nga masiguro nga ang mga armas gitipigan sa luwas nga paagi aron malikayan ang aksidente o dili kini magamit sa mga incidenteng kriminal. Posible usab nga susihon sa mga otoridad ang kasamtangang mga polisiya aron mapalig-on pa ang implementasyon sa firearms regulations sa nasod. Padayon nga gilantaw karon sa DILG ug PNP ang mga lakang aron mapalig-on ang public safety o gun ownership accountability.
0: Express

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:47 sa buntag.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
2: Alas 9:49 sa buntag, mga katropa. Good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
2: Good morning sa mga katropa nato diha Luzon, Visayas, Mindanao. Asa man ka nakaplaster karon katropa?
1: Good morning!
2: Ug asa man mabot kining sibya nato karong orasa? Good morning sa inyohang tanan. Kumusta man inyohang adlaw Domingo, mga katropa? Laing adlaw na sa batong pag-aubanan sa atong programa karon natong Bullseye Weekend Edition.
0: Bullseye!
2: Uban-uban ta sa mga katropa nato di ano gikan alas 6 sa imedya hantod alas 8 sa buntag. Maguban-uban ta maghatod og mga imbalitag impormasyon. Mga kasikas dili lamang drisdak bayan sa Davao, mga katropa, apan lakip na sa tibuok ka Pilipinas.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Again, good morning sa mga katropa nato ganina pa nakasubaybay. Mga katropa nato nga in town sukad pa alas 3 sa kadlawon. Nagulat na sa tuang programa to pagpanaguban-uban. Kumusta di ay today is beautiful Sunday. Nindot kayo ang adlong Domingo karon, mga katropa, no? Kung nakita na to, bugnaw kaayo ang panahon. Og naobserbahan po ninyo, bugnaw po dang akong tingog. Bugnaw na po. Kulbaan na punta nila. Basta di lang unta mapaingon na tong kanang 2% na lang ang ato ang voice. No, basta okay lang ingon ani labanan gid nato ni mga katropa.
1: Good morning.
2: No, bugnaw na po na to ang tingog. Bisag unsaon gid nato ani mo utong-utong na pod inyong katropa diri. Anyway, yung makauban sulod sa isa ka oras ug tunga, mga katropa, gikan alas 6 hangtod alas 8 sa buntag, alas 6 imedya hangtod alas 8 sa buntag. Ang inyohang Disney Princess gihapon ta diri. Mahalaga ingon ani ni mga katropa. Disney, mahalaga tong tingog kay murag angkol. Basta kay Disney Princess gihapon ta diri sa tuang XFM Davao.
1: Good morning.
2: Of course, yung makauban katropang Juvette Espanyol, no, mga katropa, nga maghatod og mga impormasyon og balita diha kaninyo. And of course, wala ta nag-inusara, mga katropa, kay kauban gihapon nato ang atoang banggiitan gihapon kini. Ala nga naman, dili gid mo sigur na dili ni mabanggiitan, mga katropa. Ato ang partners in crime matag Domingo. Of course, Professor Marvin Pineda.
3: Eto na! Eto na! Eto na! Yeah!
2: Prof, good morning! Happy Sunday! Di ka nimo, Prof. Kumusta may mong adlawng Domingo?
4: Yes, katropang Jubet, good morning nimo. Good morning sa ato mga katropang nga naminaw karon. Murag dugay na dyan kaysa akong feeling karon nga. Wala ka naka-program. Wala ta naka-program last Sunday kay doon na lagi importanteng mga kalihukan. But now, balik mi sa inyo mga katropa, mag-uban-uban ta ninyo din sa itong programang Bullseye Weekend. Dagang tagisigutanan katropang Jubit, no? O siyempre, dagang mga panghitabo ang natigayon sa itong nasud, particular, no? Din sa Pilipinas o sa atong dakbayan sa Davao ni mga madabayang mga simana. Dagang tagisigutanan karon o mga katropa, ayaw mo gawa diyan, no? Sa inyo himutangan o palain mo nga nakatune in sa atong sibihanan ang XFM 89.1 o siyempre katuman na kamonitor sa atong page katropang Juvet, no? XFM Davao katropa digital. Stay tuned na mo diya, stay put na mo kung asa mo na imutang karon.
1: Good morning!
2: Good morning po sa mga katropa nato diha nga nagamonitor karon sa tuang social media account, no? Pwede mo magbisita sa tuang Facebook, mga katropa. Atong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. O pwede sa bumotext sa tuwang text line 0969-333-0537. Utrohon ko, katropa, 0969-333-0537.
4: Siyempre, katong mga naasa naka-tune in, no, sa atong frequency, kanang nakapatukar mo sa inyong mga radyo diya, pakusgi, no, aron makadog inyong mga silingan atong mapahibalo diya kanila ang mga impormasyon nga itong ipabuhagay karong adlaw katropa.
2: Yes, dagantag mga isigutan karong katropang Prof. Marms, no? Ang, of course, mga kasikas sa Dirisdak Bayan sa Davao, sa atong Tibuok Nasud, no? Busa mga katropa na ito diha. Sit back and relax lang mo. Og timpla mo sa tuwang healthy nga kape, mga katropa, ha? Ang tuwang Zathon Gold Coffee Mix while nakiguban mo sa tuwang programa karong adlawa. ato ang mga hisgutanan. Lami kay ni higupan karon katropang Prof Marvs og kape,
4: oh,
2: no? Nang healthy nga kape, dili tong kape nga makapalpitit. Kaya daghan tag mga katropang dili bitaw hilig og kape tungod kay
4: hadlok.
2: Mupalpitit dayon katropang Prof Marvs, no?
4: Wala pay gibati, wa pay gibati ug gugma, pero nagpitik-pitik na.
2: Nagpitik-pitik na.
4: Nagpitik-pitik na kasing-kasing.
2: Oh. Muna nga, higupan na ito nag-healthy ang kape mga katropa. Ay mo kabalaka kaya itong Zantone Gold Coffee Mix. Wala ni siya ay caffeine mga katropa, no? Pero malasahan ninyo ang kape. Muna na kanindot katropa, Marge. Wala ay caffeine, but lasang-lasa ninyo ang kape mga katropa. Kasi gamakini siya sa natural nga mga ingredients mga katropa. Doon ni siya ay mangustin, doon ni chia seeds, may turmeric, moringa, glutathione, and collagen. So nakanindot ani katropa ng Prof. Marvs. Kaya na nga pinaka nagpagwapa pagyuka.
4: Oo, kaya na ni glutathione. Siyempre, no? Di na kakinalan mo injik-injik pas imong lawas, kaya aron na mo anyag ka, munindot ang imuhang pamanit. But pinagi sa pag-inom o kape na ito mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, diya, instant gwapa na ka na diya.
2: So paghigop na mog kapirya kay mag-uban-uban ta eh ato mga isgutanan unya sa unahan katropang Prof Marvs. Kaya kining half cup rice.
4: Kini may kalabutan Japanese panglawas ha. Ay do kita mga Pinoy is mahiligan yuta mo kaon og rice.
2: So unsa di ay ni siya unya ato nang hisgutan mga katropa. Tangin ninyo kung unsa di ay ning half cup rice lo. Bawal na ba mi mag-order og half cup, dapat only rice. Amalay. Ato nang hisgutan. Kay na puyo ba di ba na puyo katong only rice.
4: Actually ni mo promo ang mga fast food din sa nasod no. I don't know kung na tibok na sud ba but dire sa cost da kwen sa Davao grabe kay ka familiar na siya no
2: yes.
4: Nga sky's the limit basta nagbayad ra kadiya o pakpak ra kadiya mabot nang deliver si mog kanon
2: tapos na po yuban ka tropang Prof Marvs nga na po yung mga karinderya mga kananan nga di pud maghatag og half cup no kay gusto nila one cup yun nga yun. Rice so murag ato nang isgutan kay basiga apil na no sa tuang kining lakip ani nga tuang half cup rice lo diri sa Dakbayan sa Davao.
4: Ay by the way, before ta mo sigway sa toksikutanan katropang Jovit no. Atong sang ipahe ano no, ipaybalo ay dito kung nag-viral lang mo ni kag atong Biyernes sa udto hapon no. Katong hitabo dito sa may Banga National High School no. Mga kasimanwa naton diyan sa may Banga no. Hindi na ako kapalang ililunggo. Dili tiaw po din itabo bitaw kaya doon na itabo ng school shooting mga katropa. Ikatulo na nini itabo din sa itong nasod Pilipinas. Marag ka lang maingang kag alarming na ba ni no? Kaya ka nang gitugyan imo ang imong anak sa eskwilahan kaya stand-out ni mo luwas ang ilang kahimtang but all of the sudden na yung maingana nga panghitabo no? Kanang mismo estudyante mismo ang pamusil mo na pinaka worst diya kay alam man pug ganin mo estudyante mo sulod sa eskwelahan syempre pasulod nimo diha pero ang kabalo sa kadagang estudyante diha sa eskwelahan na di isa diha nga muhimo og kaning dili maayong mga like for example atong first na itabo sa Tacloban dito sa may Sambuanga o kaning bag-o lang mga katropa diha sa may Banga no sa South Cotabato South Cotabato
2: na adjoy no? Casualty ani katropa ng Prof Marvs no usa nga ang uban karon labi na sa mga ginikanan imbis nga dako ilahang pagsalig dili maingon nga kuan wala nagsalig but doon na nay kahadlok ba no nga basig kung itugyan nila ilang mga kabataan nito sa mga tungaan basig maingon ani so unsa pa yung mga pamaagi pud karon lakang sa tuang gobyerno o sa tong Department of Education nga mapakusgan malikayan mapakusgan ang security no safety and security sa mga kabataan malikayan ingon ani nga mga insidente kay para pud basig uban din ang eskwela katropang
4: madlok
2: na no
4: ang and uban, then ang pinaka worst thing ani katropang Jubit ang katong sa Tacloban ang pusil kay gigamit is giya panagihan sa usa ka pulis antes sa mga suspect ug ang isa usa ka security agency therefore license na pusil katong sa Cotabato gipanag-ihan sa shooter minor sa iyang amahan nga usa ka custom police kaning karon
2: government
4: issued government issued firearms kaning karon gipanag-ihan sa iyang amahan nga empleyado sa DepEd nga usa ka gun safety advocate. Parang ironic kayo ba?
2: Oo, ironic kayo nga. Wala plastar. Na
4: plastar. Kaya ingon pa niya, gitaguan daw niya sa iyang vault. How come nga na-open sa iyang anak? Mano ba? Asa tong... actually, dili ni siya. Akong rumbo ani katropang Juvit. Dili na dito sa mga DepEd, no? But siguro kato mga na nag-iya og pusil, license man kani o dili,
5: I-insure ninyo na nga ang inyong mga armas dili maabot sa mga bata, di ba? Keep out of reach of children, di ba? Ang puspuro ato ang pingan para dili magunitan sa mga bata
2: kay makasunog.
5: Dapat nga ana po ng atong pagtipig ana atong mga pusil diha, no? Mga nanag-iya og pusil, no? Regardless asa man mo, gobyerno ba mo, civilian ba mo, basta o illegal o legal ba mo nagkupot og armas, taguin ninyo pag-ayo ninyo mga armas kay delikado, no? Magunita nagbata, mao to mga nitabo karon sa gunson mga katropa dinis atong nasod Pilipinas.
2: Ayan mo na mga katropa ha. Sa mga ginikanan dapat labi na katong mga dunay mga ingon ani mga baril dapat maging responsible gun owner gid ta. Always na ginapahinumdum mga katropa gani bisan pag bitbit og mga airsoft lang gani katropa Prof. Mars, diba? Last week mga katropa wala mi walang XFM team tungod kay natay gi apilan nga event no ang katong President's Cup 2026. Ang tumong ato mga katropa is actually it's a shoot for a cause but throughout the event always good ginapahinumdum sa tuwa nga treat your gun nga loaded na siya and bisan pa mag airsoft gun lang to siya mga katropa, treat that as na itinuod nga bullet nga makapatay og tao. So imagine ang discipline ba no and ang murag gina ang mindset good na bisag airsoft lang ni nga pusil but ang mindset nimo kailangan responsible imo ang paggunit ani kay basig makadisgrasya ka. Unsa na lang katong mga tinuod gyud nga pusil katropang Prof. Mark.
5: Sa tablet mo lang na kinabuhi ang makalas.
2: Muna mga katropa nga ito ang hisgutan unya sa unahan and of course katong half cup rice law no diri sa Davao City kaya paligunon kini sa konseho mga katropa kana human sa tuang pipila ka mapahinumdum katropa balik lang ta standby. Oras sa XFM alas 7 impunto sa buntag.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!

0: Punta Clarex sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kodi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
7: Bullseye!

0: Bullseye Weekend Edition.
1: Atong oras mga katropa, alas 7:07 na, balik tarin ni sa atong pagpanag-uba ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend. Yatotod mga katropa, atong isgutan, no? Atong butyaga ganina ni katropang Juvet, no? Atang ipahulay sa kadyot na daw. Anyway, parin natin sigutanan ninyo tatuan mga katropa. May kalabutan atong pagpaligon sa atong konsiyo din sa Dakbayan sa Dabao. Nining balaod may kalabutan sa pagpatuman o pagserve o mga half fries sa mga karinderya o restaurant din sa atong Dakbayan sa Dabao mga katropa. Una ang tanan mga katropa, no? Uy, ato i-congratulate dahil, no? Ang mga bagong nakapasar sa baguhay lamang. Gipay gayon nga licensure examination for nurse, no? Mga bagong registered nurse, karon mga katropa. Congratulations, no? Congratulations sa mga nakapasar o nahimo ng hingpit nga registradong nurse mga katropa. Tumlakpakan! Congratulations, no? I hope nga inyuhang serbisyuhan ang komunidad. Siyempre inyong serbisyuhan ang katawhang Pilipino mga katropa. Kaya sagad baya sa mga nurse, no? Ang tumong dyan nila mga katropa sa pagkuha sa mong kurso kay mo abroad, no? Buhad to sa laing nasod. Tungod kay dito nila gusto ang kunon ang maing ugma mga katropa tungod sa dagko nagyang sweldo, no? Sa Langyaw itandi din sa Pilipinas. But una ka mo mang Langyaw mga katropa kay di man jud nato mapugan nga gusto ninyo nga mo abroad lagi nakapas mo og dagko nga sweldo, no? Labi na sa mga nasod sa Europe, grabe karag ko mga sweldo nila mga katropa, no? But una mo ma-abroad mga katropa, na mga katropa nato mga nurse, registered nurse at usang serbisyuhan, no? Ang atong mga kaigsuonang Pilipino na nanginanglan usab o mga serbisyong medical, no? Mga nahikawan o serbisyong medical. Mao dini ang kuwang diri sa atong nasod mga katropa, no? Ang matod ang serbisyong medical. Man mahatag sa gobyerno ang inyong gipangayo nga sweldo, no? Inyong gihandom nga sweldo mga katropa, at least una mo mubiya dinhi sa Pilipinas aron manglangyaw inyong nahatag inyohang serbisyo ngadto sa mga Pilipino. Mga inyong nasublian ba? Kani man mo ni graduate sa Pilipinas, siyempre atong tabangan ang atong mga kaigsuonang Pilipino mga katropa.
0: Bullseye Weekend Edition.
1: Alright mga katropa, no? Atong oras alas 7:10 na o kining programa o kining oras gyatod kaninyo sa Santon Vitamin C adunay spirulina nga puno og vitamin A og 10 times nga mas dagan og vitamina kaysa sa karot. Atong tabang aron munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Bullseye! Alright, dito maglangan mga katropa, dinikita sa atong hisgutanan samtang atong ipaabot pa si katropang Juvet Espanyol mga katropa. Atong ihatag kaninyo ang initial, no, mga impormasyon may kalabutan ining laraw karon sa atong lokal nga gobyerno sa Dakbayan sa Davao, particular sa kaning City Council ang pagpalig-on sa half price law dinis Dakbayan sa Davao mga katropa, no? Ang propose atagan o kanang pagbag-o diha, no, sa pagha-serbisyo ngadto sa mga kananan nga muhatag sila og half price ngadto sa mga customer nila. Actually kaniya mixed reaction alang kanako, no. It's either na malipay ko o siyempre sa personal na akong panglantaw mga katropa. I don't know kung sa inyo ako maupon inyong panglantaw. It's just my personal perception about sa half rice. Maybe malipay ko tungod kay kabulo naman ta, no, nga dagang tagsakit nga maangkon sa pag sobra-sobra nga kaon. Kung gingon ha, sobra-sobra nga pagkaon o kanoon. Managingon nila, no? But di pa na ito ikadinay mga katropa. Di pa na ito ikalimod nga dagat pug mga Pilipino nga mahiligon og kaon og kaning kanon siya mga katropa, no? Anyway, ang unod naman sa balaod mga katropa is kanang allow, no, nga mo serve og half rice kay sa atong kasamtangan manggod nga o naandan nga ginahimo diha matag kaon ta. Kung what a choice, no, pag ingon tag rice daw, syempre ang i-order ana sa ang ihatag ana o i-serve ana sa mga kananan mga katropa, isa jud ka rice, no, buong nga rice, no. Kumbaga dili ka kaingon nga half rice lang te pidi, mo nang ingon mga katropa, no. Pidi katunga lang nga serve nga kanon. Ingana ba, no? pinagi nimo ordinance sa mga katropa. Dunay option ang customer, maingon ba nga pwede half rice lang kay nag-diet ko. Ni katropang Jovet, usay mag-diet man na siya, maingon siya, pwede half rice lang, no? kumbaga nay option nga pwede mamili ang customer kung pila ka unsa nga order nga rice ang gustuhon, no? ang the same time ang kananan mo serve po sila og half. Pwede sila maingon ba nga sa imong gusto nga rice, half or full, no? Kaya karamanggod, wala na ipangutan na, pila ka-order imong gusto nga rice, isa o duha?
2: Pinawa!
1: Muna yung kasagaran. Pero kaning option mga katropa, pinagaliin imong balaod nun, pwede mo ingon ang custom, ang kananan nga, pila mo imong i-order nga rice, half or whole. Mag mo ingon ang customer nga, pwede half lang kay nag-diet ko. At least, no, na yung option. Pwede na itong i-serve ang half rice mga katropa. And then, kumaingon ang customer nga, ay, di ko ganag half rice, gusto na ko kay gutom kay ko, kay grabe among gibuhat sa mong trabaho, pwede na tibuok nga order sa rice, at least na option, no? And ensure, nga, pag order ka o whole rice, labi na ka itong mahiligan o kaon o kanon, inyong mahurot. Okay, amo mo gini kasagaran makita nato mga katropa. And then mauna po ni ipod sa mga rason, no, gawas atong giingon na ako kanina, no, na iskutan ang panglawas mga katropa. Mao pa ni usa sa mga nakitang rason sa atong konsiyo sa Dakbayan sa Davao nganong ginalimit nila ang pag-order og rice, no? Tungod kay nauiban ka ng mga kanang sito na sorry sa word. Di mo na tawo kay sala ba rin na mag-diet di ba katropang Jumet, no?
2: Namo pag-uban katropang Prof Marbs nga dili gid hilig og rice. Gusto nila kanang half lang. Kanang dili gid hilig og rice ba na uban pod ga-diet.
1: Nag-diet. Ang tendency mga anak katropang Jumet kay kung mag-order kay kung wala na to gina practice ang half rice. Ang tendency man guna, mo-serve og whole rice ang tapos, customer. Tapos masayang. Ilang maurot, masayang.
2: Masayang ra siya.
1: Ilabay ra siya, di ba? Pila ka tunila-tuniladang kanon.
2: Ang kakasayang
1: every month, every day, no? Tungod lang anang maong practice nga wala na to ginaalaw nga mo-serve og half rice, no? Actually, dogan na siya nga balaod, katropang Jubit, dinis dakbayan sa Davao. But I don't know kung asa ba ang nagkulang, no? Nga nung makita na to sa mga kananan, na paghihapon, wala paghihapon ng option, no? Nga makaingon ang customer nga pwede half rice. Actually, kanyang mga fast food chain, katropang Jubit. Di ba ang ilang rice, anak, kaya nakabalot na siya?
2: Yes, oo, nakabalot na.
1: Nakabalot na siya. Paano saan yung i-order ng half rice? Di ba? Usually, anak, nakapack na siya. Mayingkog, pwede half rice ra?
2: Ala nga naman ila pang
1: ano bang
2: how aso
1: kay tunghaon. Di ba? Una siya dapat mga katropa. O siyempre dapat po ang kalang mo mga kananan na nasa ilang mindset na nanay balaod sa Dakbayan sa Davao nga pwede ta mag-serve og half rice. Kung ang customer mo ingon og usaka mention na lang ta C1 half rice. Pwede ana, no? Or unsa nga value meal na half rice. Ngana ba, no? At least ni option ang customer kay wala gito among gikan ni katropang Juvet kung sige tag order, sige tag serve og whole rice pero ang customer na hilig mo kaon og kanon, ang tendency ana malabay lang og masayang mga katropa, no? Double ang igo ani, no? Aside nga ma-prevent nato ang pag-usik sa mga kanon, no? Nga balon na jud ta, nga grabe ang crisis karon sa pagkaon sa nasod. O, katong hisgotan ng panglawas katropang Juvet. Kay kabalo naman ta, no? Ang ipiktong hatod, pag sobra, no? Hindi po ingon nga dito po ta makaugan, no? Sobra hingaon o kaning rice, mga katropa, doon na po na ipikto sa atong panglawas. Kay puno ka na sa carbohydrates na siyempre mo po hinungdan nga magkaangkon nagsakit nga diabetes. May lang kung maintain mo o santon plus gold, no? Kay at least ma-minusan na to ang kaning
2: risk sa
1: diabetes o guban pa mga sakit,
2: yes,
1: mo.
2: Yes, cholesterol, mga ingon na nakatropang Prof. Marbs, naman good tayo sa anton gold coffee mix. Sa putay ga santon gold capsule. Pero ang uban kana lagi tungod manggood mga mahiligon do wala man ta nag-ingon nga jud chay direct effect but mostly manggood mo na ang reason nganong ang uban nag half rice lang kay mahadlok sila kay taas og carbs.
1: All right, ang maong nga hisgotanan katropang Juvet what karon sa City Council nga igingon putyak nato kanina nga pagpaligon amindahan no ang ordinance number 0383-818 kung gitawag nato nga Davao City Rice Conservation Ordinance nga gipanganlan na kinikaron og Davao City Responsible Rice Consumption and Waste Reduction Ordinance no we are not forcing anyone to eat less no nagiingon ni Councilor Abilia wala mo gipugnan mga katropa nga
2: mukaon og gamay.
1: Gamay no kay choice man ninyo na mukaon ko hilig wala dili mo tigkaon og kanang sud-an kanon ra jud imong kaonon but ang ilang giingon nga simply giving consumer as choice to order only unsa ang ilahang
2: kaya unsa kaya kaonon kay ngani kung mo kung wala man goy half cup rice na balaod katropang Prof. Marbs mapugos kag palit og isa ka rice nga dili man di, nga nakakalory deficit ka ang gusto ang nakay gi-maintain nga kanang rice intake lang so masayang to siya malabay to siya bali ang sole purpose lang gid ani mga katropa is ma-reduce ang waste sa rice nga malabay nga masayang
1: pero kani akong pangutana katropang Jubit. Di man good uniform ang tako sa tanon. It's pwedeng half sa ilaha kay nag-serve sila half rice kay nag-follow sila sa ordinance. Nya pag-abot dito sa katong ingani nga kananan, tibuok kanon na, di ba? Ilabi na sa mga mahalon nga mga restaurant, ang ilahang isa ka order nga kanon dito sama ra sa tunga ka order sa mga karinderya, di ba? Unsay basis nato, di ba? More useless na gyapon although at mga dato manggoy tigkaon anang mga restaurant pero di sa imong gyapon kay ang mga dato mulabay mong gyapon nagkaon di ba mana dapat na measure diha no kung say basihan nila sa half rice o whole rice kay ang mga
2: kay ang uban ana laman ang uban kay full cup rice man nakatropa
1: kay Madam Lucy kanang taksanan sa rice cooker mo
2: na iyaha ang full cup so paano nato ma-identify pud ang half cup half so cup. Dapat pud ba na kanang measuring cup nga half rice lang gid siya.
1: Oo, kay mo lagi na no kay gina-consider nato ang katong health risk no sa pagkaon og too much rice nya maingon tag half rice lagi imong gi-order pero katumbas po na sa whole rice sa usa ka kananan useless ra gyapon ni intake ra gyapon kag too much carbohydrate sa imong lawas. Mura dapat no mo intervene diri ang atong City Health Office para sila ang City Nutrition Office no para sila ang musuta kung unsang ginaganon sa giingong half rice o ang giingong whole rice no na pwede kaonon sa usa ka customer. Right. Kanino nga ordinansya mga katropa, katropang Jubit, na stop na exist na daw nino og dunay mga penalty no sa mga malapaso no.
2: Oy, unsa day ang pwedeng penalty ani katropang Prof. Marbs sa mga maglapas? Labi na katong mag-order kag half cup price. Tapos maingon
1: masukong tinira.
2: Or balibaran ka nga walay half cup dere.
1: Walay half rice dere. Kaya mas init pa ang ulo sa tindira kaysa
2: sa kanon.
1: Dito. ang penalty katropang Jovet no 1500 alang sa first offense. Oy, dako.
2: Oy, dako.
1: Pila na ka rice ang imong na-serve ana. Og ngadto sa 5,000 og cancellation sa ilahang business permit alang sa third offense.
2: So makancel jud kumbaga di na gid sila maka-operate.
1: Di ba tungod lang sa pagbalibad nimo nga mo serve og tunga sa order nga buga nga kanon bugas kanon di ba? Dapat gani nakadaginot na kaana no pero mo lagi na namanggoy kita sa marketing. The more you sell your product, the more you income.
2: Yes.
1: Muna ba, mapugos yung baligya o whole rice.
2: Oo.
1: Muna yung tinod sa marketing diya, no?
2: Ang kana lang katropang Prof. Marbs, kay paano ka mo react? Kung asa ka mo sumbong dayon?
1: Katapod, no? Dapat may mga agency.
2: Oo. Nga, kumbaga, pag sumbong ni mo, alam nga naman, basi magumingan nga, half cup, half rice lang man na, mo ginatong padakon. Padakon, yung lugar na to ang issue, ana. So, pero, di ba, kasi naka-ordinansa ni siya eh, balaod ni siya mga katropa. So, asa ta pwede mo dangop? Kinsay pwede na to duula? Kung mahimong mabiktima ta, maagrabyado ta aning half cup rice ordinance. Kinsa ba itong pwede duulan? So, doon ay mga isa ni sa ginahimo karon sa tuang lokal nga pagamahanan, nga ginapa ano nila, kumbaga mas ginapabugat nila kini ang silot mga katropa. At the same time, doon na sila yung mga gihimo nga pamaagi para mas mapadali no ang pag-report nato, ang pagsumbong nato kung adunay mga ingon ani nga mga panghita or instances nga magian ninyo mga katropa.
1: Actually, dagang igbalaod sa Davao mga katropang Jovit, no. Ang problema is ang complainant. Karang hassle na sa part
2: hassle na, yes.
1: Ana ta nga ay di na lang kom complain half price rabi taw na big deal na di na kay na big deal sa ko ah, di ba? The more nga wala tay wala imo complain, the more nga maghisitan ta mong complain mga katropa.
2: Oh, the more pa na sila mugara. Yeah, dili po na nila tumanon ang kana nga balaod mga katropa.
1: And then ma-defeat ang atong purpose nga malimit na to, tong pag-usik sa nagagkanon na ginalabay sa mga kananan o siyempre ang pagtaas sa kaso sa dunay mga balatian tungod sa sobrang kaon sa mga bugas katumang dili.
2: Moment akong always ginayong katropang Prof. Marbs nga natay mga balaod nga nindot. No, ang kulang lang gid is ang sakto nga pagpatuman. Kanibitaw

0: Madia, no, actually kini dapat no pabor ko ani although ako hili ko mukha unog kanon katropang Juven. Pabor po ko ani kay mo tingon ganina ako do, to nga akong reaction ani it's either nalipay ko it's either po nasubo po ko kay miligon po ko right? Pero naman po tay option no kung pwede ka mo order og duha ka kanon wala na nas imuha na siya no but ang ato alang diri is katong punsa pagsumbong sa mga mahimong complainant og asa sila modungop og syempre din labo action og dunay masampulan nga mga kananan
1: yes ha? Ako po dani katropang Prof Marbs mas muuyon jud ko sa half cup rice law no kay para lagi atong mga nagadiet no katong mga dili hilig og kanon or katong naalay kanang gusto lang sila bitaw nga nay kanon lang gamay sa ilahang pagkaon no so or katong nakaproportion ang food no so dili man gud tanan mahiligon og rice so at least pabor ni sa katong mga dili kaayo hingaon
0: actually although murag ano po ni siya burden po ni sa part sa mga negosyante tungod kay mangita sila og laing taksa na pod no nga half rice and then di sila mo ginansya tungod kay half lalagi pero mo lagi na no balaod ba ni siya nga dapat ninyo tumanon kay lisod ra pod kung ma-filean mo og complain sayang ra pod ang 5,000 og 15 pinaka worst day is din namo makanegosyo
1: yes.
0: Tungod lang sa pagbalibad ninyo nga mo serve og half rice ngadto sa inyong mga customer. Alright, atong oras mga katropa, alas 7:25 na.
2: Bullseye Weekend Edition.
0: Alright, akong gitimbaya din kaganina katropang Jubit, no? Atong mga bagong nurse, no? Ubay-ubay
1: po yung mga nakapasar
0: karon. Congratulations.
1: Congratulations. O, ano po, good luck sa mga mag-exam karon katropang Prof. Mars. Parang let exam ata karon
0: examination
1: yes,
0: for teacher.
1: Teachers.
0: Ano po yung mga bagong teacher. Pero problema, wala ba yung budget ang Department of Education karon katropang Jubit? Asa na sila manarbaho po, di ba?
3: Pinawa!
1: ano, pero naman tayo mga announcement na daghan daw ang kinahanglan ng mga teachers. Napoy ni sunod ng mga announcement na kulang daw ang pondo. Pero yun, ka na, gi-clarify mo na sa DepEd nga dili daw ito tinuod ka tropang Prof. Marv. So, ang pangutan na, unsa dito tinuod?
0: Unsa'y tinuod. Atong ipangayo, unsa'y tinuod. Pero ang problema lagi na, no? Sa kanagang teacher din sa Pilipinas, mga katropa, nga ni graduate nakapasa na imong LPT pero daghan pagyapon way trabaho mga katropa no munay pinaka sad reality
1: nay nag ano diri katropang Prof Marbs so nag comment si Ma'am Leia Manalay say half rice katulo balik unliman sir half rice niya kwan lang katulo nagbalik katulo nag half rice
0: kung ingan naman lang inyong habit ay nalang i-half rice no palakaon mali mo kanon niya Half price.
1: Diba? Good morning po day, katropang Ma'am Gloria Malala Apelo. Good morning, always listening Bullseye Sunday edition from Bayugan City.
0: Uy, taga-Bayugan.
1: Good morning, Sir Albert Domingo Casimero. Bahalag pagaw, ma'am, basta always beautiful. Good morning. Di ba, sa basta. Yung mga ingan-ani nga mga...
0: Hugot o banat.
1: Nga, mga atik. Ingan ani nga mga bulatik katropang Prof. Marbs. Katropang Pedrito Porol. Good morning, sir. Og ma'am, watching from Tagbilaran. Uy, lagi ito mga katropang nga nagtanaw. Karun na po, si Ma'am Dingal Janeline. Good morning, watching from Japan.
0: Uy, Japan.
1: Na po, from Japan ha. Good morning, sir. Morning, Ma'am Jubet. Asa man imuhang coffee shop. Ah, okay.
0: Ay,
1: tama katropang Prof. Marbs.
0: Wala ko na-inform.
1: Wala
0: ka patilaw.
1: Hala! Mato jo ka unya katropang Prof. Marbs no. So opening
0: soft,
1: blessing me.
0: Soft opening or hard na siya?
1: Naka-hard lunch na gid mi katropang Prof. Marbs no. Nag-opening blessing me last Friday,
0: okay.
1: September 18, 2026. Wala day ko naka-chat sa JC. Hala, pasaylo ka ayo ko ninyo. No, pero pwede.
0: Ubos na pick.
1: Pero pwede gihapon ta magbisita dito katropang Prof. Mars.
0: Sige, i-mention na lang, i-mention
1: It's on me. Ground Zero Mental, Ground Zero Cafe Mental.
0: Okay. Kita ko sa post na SM mo dito.
1: Yes.
0: Sige. Kung mahiligon mo kape diya mga katropa, nga diya mong bahina, or bisag taga downtown mo, kay gusto lang ninyo makita si katropang Jewett, add mo dito.
1: Yes, na po na itong Zantone Gold Coffee Mix dito. Kung gusto sila nga, gusto sila hot coffee katropa, kasi ginaserve na to is iced coffee man. Iced coffee, and then snack bar siya katropang Prof. Marbs. But if gusto sila Zantone Gold Coffee Mix na gihapon no, para sa mga hilig og hot coffee.
0: Actually, dito sa Pilipinas, grabe ka, mahiligon ang mga Pilipino og kape, no? Makita nimo bisag asa na di mga coffee shop,
1: yes,
0: no? Grabe ang influence ng Korean culture, Korean
1: parang
0: food.
1: Parang naano pud na ako siya katropang prof, na adapt na ako siya since ako, 'di ba, hilig ko kape as in mga katropa gabi, kahilig kong kape, no. Kung inyong na-observe kanang every time mag

0: program ta. Siguro sa isa ka programan katropang Prof Marbs, duha ka kapit na gina ko mahurot. Zantone Gold Coffee Mix. Wala pa ilabot anang katong ginatimpla na ko nga tag isa ka litro. So, murag nadala na ko siya until it came na na-realize na ko nga. Pwede na din ako. Yes.
1: Actually, doon ay maing epektong hatod ang kape, no? Maka ano siya, mental alert siya, no? Samot ang mga Santon product, no? Kanang especially kanang mga si duka, no, kulang kagtulog. Ang pinaka the best para mas alert ang imuhang huna-una is ang pag-inom og kape. Mo na ang kasagaran kani mga workaholic katropang juvet, wala sila nagainom og alcohol, ha? Di sila alcoholic. Mga workaholic person, mo
0: na coffeeholic pod.
1: Oh, yeah. Kay mo na ilahang
0: murag. So workaholic de ko ni katropang Prof Mars.
1: Katropang juvet. Basta ang Korean coffee, lami dyan na siya. Ang Korean tea, mahal sa Pilipinas.
0: Korean tea. Lahi po ito siya.
1: Potland dyan ka na pag magkabayan.
0: Pero ayan, good morning po kay katropang Sir Arnold Altivo. Good morning. Shout out watching from Coronadal City.
1: Mayad nga adlaw.
0: Mayad nga adlaw. Sa mga kasi Manua, tada sa may Coronadal, kag diri sa may Saksarjan region na may Longgo, kag Longga. Mayad nga adlaw sa inyong atanan. Kag kay Sir Harold Salang, shout out watching from Porok 3, kaman si New Sambog, New Corellia, Davao del Norte.
1: Gikan mi di aha, gikan mi di ha. Wala lang mi katod sa inyo, sir.
0: Ay, kung nakatod pa lang ta katropang Prof Marbs, pusa ging ano,
1: isa ka manok.
0: Isa ka manok.
1: Nga Bisaya.
0: Makana gid kanang manok pinatindog.
1: Pinatindog.
0: Okay na may manok pinaupo.
1: Pinatindog yung tiilang naluto. puhon siguro, sir, no? Basig makasuri na po mi dito sa lugar nila katropang Andy, basig makahapit mi diha. Mali man po nato katropang Jubil.
0: Yes.
1: Wapot na nagtimbre, no?
0: Oo. Oh, kahit ko nakatimbre pa lang ta, sulbad na laging sulbad paniod to ato katropang Marbs.
1: Sige. Anyway, atong oras mga katropa, alas City Trine, Tayono.
2: Bullseye Weekend Edition.
1: O sa atong pagbalik mga katropa, ato ikanong isgutanan, uyog mga adlaw katropang Jewit, kabulo baka, say, today, hindi pa today, the story.
0: Pero, atong trivia ba na? Trivia?
1: Maybe, part of. Og mga adlaw mga katropa. Kay dumdum mo, labi na sa mga, I don't know kung nakapas, mga parehan akong edad. No? Adili na kay 54 naman katuig mga katropa. Ika 54, wala pa na senior citizen, no? Ika 54 katuig na paghinumdum nato sa balaod militar din sa Pilipinas mga katropa. Anong significant ni siya sa kasaysayan sa atong nasud tungod kay kabalo naman to, no? Grabe, murag nightmare ni sa atong nasud, nightmare ni siya sa atong nasud, and then grabe ang nahitabo nga mga pagpanglapas tawhano katungod og naging natatak na siya sa kasaysayan sa atong nasud Pilipinas. Og ang pinaka-significant ani katropang Jewit, panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kinsay presidente karon?
0: Marcos Jr.
1: Wala siya nga significant ni siya mga katropa.
0: Marag ano siya kanang nasay something nga maka-remind sa tuwa sa kagahapon.
1: Ilabi na sa mga apelyido nga nagdala sa nasod kani adto og the same mga apelyido nga nagdumala karon sa atong nasod. And then makonnect po nato sa mga maybe controversial issue nga gikalabitan karon sa administrasyon dinis sa atong nasod. Alright, kaya ito pag-iskutan sa itong pagbalik. Dini sa itong pagpanag-uba ning atong tulmanon, Bullseye Weekend. Atong oras, alas 7.32, standby.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting! Bullseye!
5: Alas 7.41 na sa buntag mga katropa. Balik na sa itong pagpanagubanuman, Bullseye Weekend Edition.
6: Bullseye Weekend Edition.
5: Kumusta ba mga katropa na ito? Di nga nakakape na ba ang tanan? No? Kay Muraga, katropang Prof. Marbs, lami na kahihigop o gehealthy ng kape.
7: Ay, kape sa katropang Jubit.
5: Kaysa sige niya na ito, gisgot ganina o kape. Muraga ang akong tutunlan kay pangita o kape. Siguro makahingon dyan ko sa kuang kinabitang blood circulation sa kuang lawas katropang Prof. Marbs. Murag 80% ani ang murag 70% kape, 20% dugo, 10% tubig.
7: Wala na. System si mong lawas, perminti na nagapangita ang kape.
5: Wala na ka ng mas dominant na ang kape, mga katropa. Pero okay lang, healthy lang po ang kape. Basta kay munang nagapa. Muna yung sila para kanino ka daw bumabangon. Sa kape.
7: Sa kape.
5: Anyway, mga katropa, to sa higo po na to ang kape, katropa ng Prof. Marbs. Makita na to ba? Basta sa Zantown Gold, maguda to ang timplahon, mga katropa. Kanabi to ang granules, no, sa to ang mga ingredients nga naani, including ang mangosteen, ang chia seeds, turmeric, and moringa, mga katropa. Makita ninyo siya kay Mulutaw Manggod. So, masigurado gid mo nga paghigop ninyo ani nga kape, ang mga sustansya, mga nutrients mahigop pud ninyo, mga katropa.
7: Tanaw na to si katropang Jubit nga nag-inom og kape. Right.
5: Kinsa init lang
7: kinsa may di maihigop ana.
5: Isa pa katropang Prof. Marv. Paibugo na to mga katropa niya para matimpla gid silag kape nila. Ikaw dira katropang Prof. Marv. Okay pa kayo?
7: Nabusog na po na minaw, katropang
5: nabusog na.
7: Pila po po na ako nga nag-inom po ang kape.
5: Ayan. Bitang mga katropa ha, sa mga gusto diha nga magbabot sila mamensahe, komento, reaksyon, opinion sa tuwang hisgutanan or nahisgutan kaganina o mga hisgutan pa karon. Pwede ninyo ka na i-text, ipadangat sa tuwang text line 0969-3330-537. Pwede po katropang Prof. Marv sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital.
7: Live na live tagihapon mga katropa. Bisa asa mo napitas kalibutan mga katropa, basta doon alam mo internet connection, magnugulta ninyo.
5: Ayan, good morning na yung mga nag-text na rin. Hi and good AM, Ma'am Juvet, Prof. Marv. Nindot kay kagtingog para sa ako karon ma'am, lami, lambingon. Okay, okay na nga ordinansa karon nga half rice lang ma'am, pabor sa tanan.
7: Actually, dugay diba? Na siya ng ordinansa, ang problema lang, ang implementation. Og ang pagpatuman.
5: Oo, kanang pagpatuman. O kanang ask, nabitong, kinatibok ang pagpatuman sa katropang Prof. Marbs. Kanang sundun gid siya sa to ang mga consumers, sa to ang mga business owners, and at the same time, dali makuha po, dali maaksyonan, no, kung naay mo reklamo, mga katropa. Diri ko na, ano sa, ganahan doon sa kontingog karon nindo tiningon aning nga pagaw-pagaw. Kanabitong, kulang na lang mo, syagit ko.
7: Kulang rinse virano.
5: O, kanabitong, sakit na biya sa tiyan, katropang Prof. Marbs.
7: Pugyan man imo ang imong tikalaog
5: kanabitong
7: ginaagis tiyan.
5: Oo, sakit sa tiyan mga katropa, kay kailangan kanang ibuhos na ko ang tanan akong pagkatao. Ah. Ihatag ang tanan para nalay boses nga mo gawas mga katropa. Pero ganahan daw sila, murag delikado lagi ni.
7: Murag ka nang bag-o nang ulitawo. Bag-o nang murag lalaking mope pag ulitawo.
5: Mope pag nagulitawo na gyud.
7: Nagulitawo na gyud.
5: Sir, ma'am, good morning. Alex Kabuhayan ni sa may Maa People's Village Davao City, naminaw ko sa inyong programa.
7: Uy, tagama, good morning. People's Village.
5: Ayan, sir. Alex Kabuhayan, good morning sa imo diha. Oo, good morning sa inyo mga katropa. Naminaw mi karon. Ayan, good morning po sa inyo hang tanan.
4: Good morning.
5: Oh, nalagi mga nangita o gano diri. Oy, kanang textmate katropang Prof. Marbs. Sige lang
7: kay. Ayo, mangita kag textmate. Ayo diha sa diha, atuan na lang personal, no. Tapos yung pangalan.
5: Ngita sila textmate, nangita man pud gani ta ani na. Kita pay papangitaon na unsi na gyud ni.
6: Bullseye.
5: Ayan mga katropa, dirita katropang Prof. Marbs, atong isgutanan, karong dugang isgutanan, no? Kaya mga katropa, ugmang adlawa katropang Prof. Marbs, as na-mention ni katropang Prof. Marbs kaganina, ugmang adlawa, no, ang kining
7: paginumdom na to.
5: Paginumdom, no? 54th anniversary sa declaration sa martial law mga katropa. So ugma ka ng adlawa, og ato lang siyang i-look back mga katropa kay ang nakaano manggood siya, ang medyo relevant manggood siya katropang Prof Marv. Siguro na siya ay something kanang makaikag special siya tungod kay nata sa same administration. Oo, ang apelyido ha mga katropa. Administration sa Marcos. So, we are under the same roof kumbaga. Kato nga mga panahon. Kung apelyido lang. But
7: actually, buhi pa ng presidente na to the time.
5: Yes, buhi kaayon ng mga katropa. Ako wala
7: natao
5: ko.
7: Natao na.
5: Wala ko ang katropa.
7: Hila na buhi. Natao na dahil sa so, word.
5: Nga nuwa pa man. Siguro po na yung pas. Katropa. Oo. Naa na nag-exist
7: siya.
5: Na.
7: Nag-exist na siya.
5: No, ang presidente nato karon sa panahon nga gi-declare ang martial law mga katropa. So, naay mga ano magud katropang Prof Marbs, naay pagahimuon nga lapad nga Leo protest, no? Lihok protest sa mga katropa across Southern Tagalog, no? Karong umaabot na nga September 21 ug mga adlaw mga katropa para lagi dumdumon ang kininghimo nga pagdeklara sa martial law.
7: Batas militar.
5: Yes. Grabe ito, katropang Prof. Marbs, no? Kung atong balikan, though, bisan wala pa ko ato, but sa atong history manggod, no? Sa classes nato sa una, mga katropa, always good may sgutan ang martial law. Kung unsa ka-terrifying ang martial law dati, mga katropa. Gani, di ba, kung inyong pong kahinumduman, during President Duterte, nag-declare og martial law to siya katropang Prof. Marbs. Pero gikabalakan kaayo to sa kadaghanan.
7: Naalarma
5: kay they thought na ang martial law sa una mausab na pod.
7: Mapariha
5: sa una nga martial law. Pero wala man, no?
7: Lahi na ang atong men in uniform particular the militar karon disiplinado na.
5: Yes, no? Very disciplined na karon mga katropa, no? Kay mao magutong gikahadlukan sa una but different ang naging outcome. So ingon ana gyud di siya ka terrifying ang martial law sa una. Ako always lang mag makadungog istorya ka tropang Prof. Marbs. Oo. Kasi wala pa manggitaan ang mga panahon. But sa inyo ka ba nga panahon ka to ka tropang Prof. Marbs during martial law? Unsa jud ay siya kagrabe, no? Nga naman nga muabot sa ingon ani nga even until now, no, nga naagihapoy mga simultaneous na
7: Leo protesta.
5: Oo, kanabitong kaning protests, no, para ani pag hinumdom aning martial law mga katropa.
7: Actually sa ko katropang Jupiter 45 years old pa ako.
5: Ay, ay so,
7: 1954 years.
5: Grabe makaingon og sa inyo hang panahon, no.
7: 25 anyos pa ako katropang Jupiter.
5: So ano, anyway, bata pa ka na katropa?
7: Wala pa gyud katao.
5: Wala pa gyud ka ana.
7: Oh,
5: so nakadungog rapod ka and
7: sa tuma. Rapod ko sa ako mga amahan. Pero actually diri mangod sa ato diri sa mga far flung area like ni sa Mindanao. Wala kay nato na feel, no, unsa ka sorry sa word, ha, unsa ka bangis ang balaod militar. Usually manggod ani narito sa Luzon, no, Southern Tagalog, basta ka lang iriha dito. Grabe ang implementation sa martial law. Mga rin karon ang lihok protesta nakasentro dito karon kasi sila tong naka-experience, sila tong mga nakasinati
5: grabe
7: sa grabing torture, harassment, pagpangabusos, tawahan ng katungod dito mga ang sentro. Ako pong tanaw na ako manggirikanan. Ingon sila nga dili man kaayo may apektado kay ang sentro sa pagpatuman sa martial law naman sa dito maguto na protesta, dito tong dagag mga militante, dito tong dagag mga kaguliang sa kauluhan o sa mga sentro nga bayan, particular sa Davao City na din eh. Pero ang sa mga bukid-bukid mga kaayo, wala siya kaayo kay mga tao dito. Ang trabaho is farming naman yun. Niya unsay mando sa gobyerno to man ramapon sila, but kini especially this Davao City na diri ang mga lihok protesta diri to nagsugod tong grupo sa mama ni former President Rodrigo Duterte, si Nanay Soling, katong Yellow Friday movement, no, nga gipangunuhan mismo ni kani presidente Corazon Aquino. Actually mo ang akong pangutana dapat katropang Jubit, no, paunsa nato paunsa ipa-celebrate sa kasamtang administration ang paghinumdum og mang adlaw sa Marcelo.
5: Yes, no, kay ano magud katropang Prof. Marbs, unsa ba nabay relevance anaba ni siya relevance sa nahitabo sa una o unsa ba ilahang tuyo ani pa manawagan ba sa kung unsa ang sitwasyon karon sa tuang nasod Pilipinas, no, unsa bagi tumong ani nga protest sa mga katropa. But matod pa, no, sa kining kining maong bagong alyansang makabayan bayan, Southern bayan. Tagalog kon Bayan ST mga katropa sin sila man ang nag-organisa aning liok protesta kinatibok ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal and Quezon.
7: Calabarzon.
5: No, Calabarzon mga katropa ang ilahang rumbuhon and gani ang ilahang mga concerns nga ipadayag ipaabot mga katropa is ang mga concern kanang concerning the whole communities of Mindoro. So apil na daw nini katropang Prof Marbs no ang focus sa ilaha is kani daw naga worst daw nga kondisyon nato mga katropa atong kahimtang under the administration of President Marcos. Same sa nahitabo no with all the comparison during pod sa period sa iyahang papa.
7: Pero although gina-respect man nato ang atong pagpadayag no namatay katungod sa pagpadayag ng ato alang diha no nga dili mong create og kasamok gina-respeto nato ang mga lihok protesta kana lang yun ang atong ginalikayan nga dili mohimo og kasamok kay basig no ang basin ang atong gilikayan diha basig dunay simba ko lang kasamok nga mo trigger nga mo deklara basig ang pag-celebrate nato og martial law basig mo poy makapatrigger para magdeklara pud og martial law ang administration mo natong gilikayan although part man na, no, ako mismo mo favor ko no dapat din ato kalimtan no dapat kalimtan ang mga nahitabo nitong panahon sa martial law kay dili pud siya kay maayo no sa ilabi na sa mga nahimong nabiktima ni ini mga katropa.
5: Ayan, so ako na lang pong lakbitan katropang Prof Marbs no since na mention naman nato unsa tong mga kondisyon ila atong isa-isahon apil na ani ang pabilin gihapon nga korupsyon ang kaning padayon nga pagbaha labi na diri sa may Batangas ug Mindoro og ang grabe nga pagtaas no sa presyo sa mga palaliton mga katropa, mga gasolina, serbisyo no so isa na sa mga mulo no sa tuang mga katropa diri sa may Southern Tagalog sa ilahang himuon nga liok protesta ug mga adlaw mga katropa which ila pong gi-cite nga in comparison pod sa administration during sa papa ni Presidente Bongbong Marcos. So naadaw siya relevance katropang Prof Marbs. Dahil lang nahitabo.
7: Lang,
5: no, ang nahitabo lang is nalay martial law nga gideclare sa una. Karon walay martial law nga gideclare but still daw mura gihapon naka-experience og martial law kay tungod sa grabe nga kalisod karon nga na-experience sa katawhang Pilipino.
7: Wala lang ginadapat kaniya to. Ginadapat man ang mga violation like ginapasakitan. Karon wala physically ginapasakitan pero emotionally and mentally ginapasakitan daw ang mga Pilipino. Quote unquote muna yung nila.
5: Ayan mga katropa. So kamo, unsa pod ba inyong buhaton ugma no? Mag-monitor ba ta? Kaning makisabay bata sa ilahang mga mulo do wala man ta dito personally bata same bata sa ilaha sa kining grupo mga katropa og ginadaladala ginataga na katropa perhaps kanang ginabatsyag kanang ginabati hantod karon mga katropa. Pwede na ninyo i-comment sa tuang Facebook live o baka i-text sa tuang text line mga katropa.
6: Bullseye Weekend Edition.
5: Alas 7:53 na sa buntag og dinato dugay-dugay ka tropang Prof Marbs since kung ugma unta tano nagprogram matuday in history nato ang martial law but since wala man mga katropa unsa na pud ka tropang Prof Marbs ang atong today in history karong adlaw.
7: Alright, ang atong today in history karong adlaw katropang Juvet Kabulubaka nga birthday karon ni Josefa Llanes Escoda. Unsa bay nasa imong pag makadungog aning pangalan?
5: Oo, muraga sa unang panahon ka nang ano na siya, Girl Scout.
7: The mother of girls. Ako na kay minumduman si iha katropang Juvet. 1,000 pesos.
5: 1,000? Ah! Ama! Naasya sa 1,000 pesos.
7: Muna yung gihandong sa mga Pilipino ang
5: color blue.
7: Color blue. Siya ang the mother of Girl Scout, no? Founder of Girl Scout of the Philippines. Bantog ra nga na ako'y nakitang bata ka nakasuot o Girl Scout karong bulan na kay relevant siya sa birthday ni Josefa Llanes Escoda, no? Gipakatao siya sa may Dingras, Ilocos, and Norte, no? Ni itong September 20, 1898. Usa sa ka-civic leader, educator, and founder of Girl Scout of the Philippines mga katropa. Obtained his teaching degree nahimo siya magtutudlo no 1919 sa Philippine Normal School sa Manila no so, sa social worker para sa American Red Cross parahon sa Amerika mga katropa sa diyang ilawang patas sa control sa mga Amerikano.
5: Right. So siya di ay nang nasa color blue, but ako madumduman is sa Girl Scout.
7: Yeah, appeal ko na siya. No? Siya siya Girl Scout of founder sa Girl Scout. Of...
5: Pero ang pinakaano niya is common kay kadak tanaw ni mo sa blue bill.
7: Na ana siya. 1,000 na siya.
5: Tulo na sila mo na tong kanang ganang ginapangando every Pasko. Na makagunit anang tulo ka mga tao. May palagi daw ang kwarta na tao. Pero ang tao way kwarta.
7: Kani ato si Ninoy atong gihandom pero mura gamay ra mo balyo na
5: karon. Wala na. Kaya gani 1,000 murag sakit.
7: Buwasan imo piso ana.
5: Hindi na siya 1,000.
7: Right, atong ikaduha mga katropa, no, katropang Juviet, no, karong adlaw September 20, 15, 19, no, muna adlaw mga katropa, katropang Juviet, 15, 19, sa pagsugod sa paglayag ni Portuguese na navigator nga si Ferdinand Magellan. Niabot siya is sa Pilipinas is 1521,
5: 3 years
7: siya.
5: 3 years ang iyahang paglayag.
7: Ikat sa Spain pa ingon sa Pilipinas. Kaya ang iyang purpose daw, gusto siya maadto sa Western Sea Route para pangitaon daw ang giingong Spice Island sa Indonesia, no? Pero napadpad lagi daw siya sa Pilipinas og ihang na himamat si Haring Haribon. Upon sad to note kay ang grupo ni Lapu-Lapu nasuko kaniya og nahitabo ang The Battle of Mactan og ihang katapusang adlaw ug wa na siya nakabalik sa Espanya.
5: Wala na tong I shall return.
7: I shall return. Si MacArthur na siya. Si MacArthur na ingon og shall I shall return.
5: Si Magellan ang kalaban ni Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Mga katropa.
7: Then, kung sa nato nibawaan ang history sa Pilipinas sa pag sulong ni Lapu-Lapu o gikan sa iyang paglayag gikan sa sa Spain paingon din sa Pilipinas tungod sa account ni Antonio Figapieta. Si Antonio Figapieta mo na iyang kanang kamay o sa puna ka scholar bright na siya. Mo na siya nga legit kumbaga legit ang account ni Antonio Figapieta. Iya mang gisulat god.
5: Yes, katong sa tong journal niya. Gitago-tago
7: katropa. And then nigawas nga different version pero dito na suta kin si legit. Nakita nila mga katropa. Og dito sila nagbase. Paunsa naglayag si Antonio Figapieta og paunsa sila nakikaway kaya na ano din.
5: May version mang good.
7: Different version like for example, asa baghimo ang unang misa? Ingon daw nila daw kay sa Masao.
5: Napod sa Cebu.
7: Napod Cebu, no? Oo. Pero ang tinuod niya ay sa Limasawa.
5: Limasawa.
7: Oo. Kaya ang nakapunta mo dito sa account ni Pigapita is Mazaw. Nagiangkot sa taga-Butuan. Uy, saan dahi? Sa Masaw di ay. Dili dahi. Limasawa.
5: Limasawa. So, napag-i-version na to nga sa Cebu. Napod
7: Cebu. Napay sa Bulinaw.
5: Daghan og mga nanggawas nga version.
7: Pero ang tinuod is katong kang account ni Antonio Pigapita nga sa Limasawa.
5: Ayan, mga katropa.
6: Bullseye Weekend Edition.
5: Makatatuang si Jay in History. Karong adlaw mga katropa tong oras alas 7:58 na sa buntag. Wala na gitaigong oras katropang Prof. Marbs. Oh, grabe, murag gitilaan lang sa baksa ng oras. Anang igor at tagipaigham gari. Anyway mga katropa, dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tong programa no sa tuang pagpanaguban-uban gikan alas 6 media hantod alas 8 sa buntag. Of course sa programang Bullseye Weekend Edition. No mo katuang naglangkob katropang Prof. Marbs sa tong pagpanaguban-uban karon. Oga sa mga katropa nato di alang sa kanang gusto pabitaw makisayod dugang nga balita impormasyon. Pwede nyo bisitahon natong Facebook page katropang Prof. Marbs.
7: Yeah, XFM Davao Katropa Digital.
5: Pwede po mo mabisita sa itong Centro Media Facebook page o baka i-text ang atuang text line mga katropa. Pwede kayo mo makisayod diha sa mga impormasyon kung doon na mo'y mga pangutana, doon na yung nakapalibog sa inyo ang mga balita, no? Gusto mo i-verify ang mga nakuha ninyo ang mga impormasyon.
7: Malikayan, mabiktima sa fake news.
5: Yes, malikayan nga mabiktima sa fake news mga katropa. So, bisita na mo sa ito ang mga digital platform. And of course mga katropa, no? Dagang salamat po dahil sa mga nagpaabot silang mga mensahe karong adlaw katropang Prof. Marbs. Na nato mausa-usa tungod kay wala na tigong oras but uban-uban ta sunod Domingo na pod mga katropa. Same time, same station gihapon. Katropang Prof. Marbs.
7: Oo, at tingin ninyo anyong alas 12 antong dalawa na sa hapon. Siyempre paparayan sa mga hisgotanan, balita o impormasyon no sa programang Centro Weekend kauban sila katropang Marvin Ivano o katropang Andy Causon.
5: Sa mga katropa na to di amping kanunay ha sa inyo ang paglabigar karong adlong Domingo kung asa man mo da doon mga katropa. O enjoy ang inyohang the rest of your day. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang persa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
7: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda.
5: Inyosab katropa sa kahanginan, yung ubos nga alagad sa kahanginan mga katropa, katropang Juvet Espanyol sa programa
6: Bullseye Weekend Edition.
5: Oras alas 8:00 na sa buntag.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
9: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting!
14: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: XFM. XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
17: The Secret of Health.
16: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
17: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
16: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy muresulta sa sakit nga cancer.
17: The Secret of Health.
16: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate.